mbolo murus khalis ghanimatun mu gën lu dul wurus na iluha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nek dal koy bokko wan tasaras muho du dem ba taggo man nalaha nawsul sob nga jël ko insa arabbi ko garet la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la lu du ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko man lewtol ñu yoral la bere ba man nalaha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law niltuha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jefe mu fay len xamna damay ware di wax ñuy deg ci nopp waye xol yi dootun deg ahon subillahi li qawti jamano ken jomatul dara lu joonu joonu ahon subillahi li qawti jamano ken jomatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tit lu titlu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba tax nga war mal wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol do ngab serigne ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok ci lal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok ci lal ba ca dom yamba njabot gamba jabar ya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndela ko gaay diwan ndegam ma ngay dundit du lak redwan ku weddi ni ndegal ma wax lay séré yo xamné mo ra waxi foré téré torop ba ngay dékkali sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno kérok murid di kanké yeppay séré ak yé kadior muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tama won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbi ak mom ci bir wormal ba mam cierno wo mo fatili xarit ba ne ko yegal ko ne ko fab na yaayam tabbi ci neek def ca definu bayam na dal di tup mbal ko moy mu halku mo ko mo tup mam cierno fab yegal ko nek satalam melni serigne mbab wormal ba ma ba sunu mam cierno di waré geurbal nek satalam melni serigne mbab wormal ba sunu mam cierno di waré geurbal sa kale nen na ngeen ni wormal cheikh yi ak domi bamba yi te xof banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gappu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujaris ma ho fawqal firas la bamba wax ci neuf ju ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut domi serigne serigne la matna may geut satum serigne serigne la bul def goge ba magalo ko nga ram man moge kon yalla magal la ci barkem mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sab serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul topi sab serigne di soow ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfa aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sakamara bul tabbi yow senek serigne dem wowula ci digalam yalla ko wax nem cheikhuna te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran ci sarul anzab ma nga na la ta dukhulo digam rasulullahi ken du fakhulo ci sarul anzab ma nga na fantasiro bu len fa waxtana na ngeen tasaro yonen da da soxla di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol mak kersa ngal na yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba ad ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru mu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mor mu dole waru bam fa amé ay fan ba delu mbacke cheikh bamba né daru gi amna barké dal di tukhal négam ba ak wourmal ba ni ko touba ngir ga wormal berba té señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko ku weddi laj ko soxna fati silla momako don xibar ba gam dub silla bisub kérok la domi abbas fatu yalna lu dund bu nu gawa fatu babu nisaa ku jigen wallahi na jema roy bintu rasulillahi

0: maa ngi nuyu Serigne Assane Kadio Touba Ndeleke, soxna maam Fatou Sorong fii ci kër Serigne Tako, di nuyu soxna Paul Sylla ci kër Serigne Moutanda. Maa ngi nuyu Ba, soxna maam Ouye Mbacke Dendey, moom Cheikh Mohamadou Moutanda Mbacke fii ci Bassem Serigne Moutanda di nuyu waa kërëm yëpp. Di nuyu soxna maam Boussa Mbacke Tamba Bintou Aladji Fall mi ngi fii ci Soura, di ziaré Serigne Abdoulaye Mbacke moom Serigne Sohyb ak Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoul Hadj. Serigne Modou Habib Khalifa Daar Rahman, maa ngi lay nuyu baax. Mbokk yi, comme ni leen ko waxee woon ci semaine bi ne xam ngeen ne li ko doole ci gaaw bi baal dina ji incha allahu rabbi, dama doon ajandi jërum téléphone bi doon dalal kenn. Xam ngeen ne démb itam doon nañ dalal Samba Tall waaye mujj toon jàppandi, waaye tey ji bu fekkee ne jàppandi nañ bàyyi ko mu nuyoo. Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah. Seet laa
0: ñi ngi lay
1: Samba Tall defee ndox na ci àll fure mooy nuyoo di ziar.
0: Ma bàyyi la nga nuyoo.
1: Waaw, ñi ngi nuyu képp ku ñu accès doon la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulillah. Di nuyu di ziare waa tuba bi diwa yëpp rek ma jiital ci chef de village ay dorali ak bàyyi ngalaay ndaw ak soxna ami sàll yaay faal bi ci kër gi ak waa tuba betoo yëpp rek di ziare sëñ baara betoo xalifa sëñ Moustapha betoo sëñ Abdoulaye rajo bi ak ak bi yëpp nag rajo bi ñu ci liggéey ñëpp teg nañ ziare bi sa loxo ak Baye Bolle waaye ëtt baat teg nañ ziare bi ci loxam sëñ Paté ci ak Baye Morgue
0: ñu déglu wax. Léegi sëñ Samba damay déggoo la fi di wax ne bugguy rëy rëy gi fay ndayam may laaj njëkk ba xam nii la ñuy waxee baat bi door a ñëw ci laaj yi.
1: Waaw, sëñ Abdoulaye baat bi noonu lañ ko yàgg di waxee. Baat bu ko yàgg la itam bugguy rëy rëy gi fay ndayam.
0: Kon baat bi wér
1: dama laa xamee.
0: Léegi guy mooy lan?
1: Waaw, sëñ Abdoulaye gis suñu matiee guy bi ba mu set.
0: Guy laa wax mooy lan guy? Lan mooy guy?
1: Gis.
0: Guy guy.
1: Waaw, guy moom suñu laaj moom mooy garab bi itam ag la te guy yaatu ci àdduna bi la. Sénégal moom feeñ na ci lool ndax sembulam bii ñuy wane guy mi ngi ci ak gaynde. Garab bu rëy lay doon boo xam ni mën naa gudd lool, man rëy lool, mën naa yaatu lool itam suñ laa.
0: Guy ay atam dana bari wala?
1: Waaw, suñu laaj guy de mën naa yaatu lool ay atam ay atam mën naa bari suñu laaj ndax guy moom dafa nekk garab goo xam ne man de gis naa ci goo xam ni ma xam na mag nee na ma am na ko lu ëpp téeméer at. Guy atam mën a yàgg suñu laaj ndax guut bi day sori ci biir te it reen yi day mën a dem lu bari te xam naa ne itam lu yàlla may daal fana mu gudd la daal.
0: Moom nawet lay ñor wala noor wala lolli wala cooroon?
1: Waaw, guy nag moom suñu laaj dañ daan wax mbortaanam li gën a bari day tàgg ci pa bu ko defee nag tàmbali di meññi buñ demee nag ba dugub yeeg yooyu di ñor rek day tàmbali di ñor cooroon rek ci daal ay loolu daal. Waaw,
0: nga ne tóortóoram yooyu nuñ koy tuddee? Tóortóor yi ngay nuñ koy tuddee?
1: Tóortóoru guy ñu ngi koy tuddee mbortaan.
0: Mbortaan.
1: Waaw. Boobu sax dégg nga ñu ni mbortaan sàddina bàyyi wooyee ndoy ca kaw ab baax la waaye mbortaan lañ ko tuddee moom tóortóoru guy moom.
0: Léegi ci garab yi damay dégg yoo xam ne dañ naan góor la am yoo xam ne dañ naan jigéen la ndax yow jot ngaa seetlu waxam garab bu góor ak garab bu jigéen am na ci guyam déet?
1: Waaw, garab bu góor ak bu jigéen xam nga yàlla lu mu bind rek bi ci gën a bari def na ci góor ak jigéen. Guy moom am na ko. Guy bu góor gi ñaare day bare loo xam ne day sew li ci gën a bari day gudd ni corax ca kaw waaye li ci gën a bari day sew du mas a am ay doom. Kooku sax mag ñi daanañ ko wattandikuloo gone yi naan leen jinne day yomb lan bii def.
0: Moom guy bu góor.
1: Am na gu góor kay.
0: Ok, léegi damaa gis ci yenn ci guy am ay pax ñu di ko wax ay lëm. Pax yooyu dañ koo juddwaale wala day na dab wala daa am lu ko ci def?
1: Waaw, am na ci guy yoo xam ni lëm yamuy am

0: yàlla moo ko koy bindee day def fa yeñ bi war a nekk lépp am lëm lay doon. Boo demee ca tëwoon am na buy guñ fa daan wax buy géwal ca jamonoy buur ya ay lëmmu rëy la woon wax nañ ni masaana wàcc liggéey foofa rek lañ lay dem dugal la ko ba guy googa sax guy géwal lañ ko tutle woon. Waaw am na lëm yoo xam bu dee ci àll bi rab yu mag yi sax dañ ciy dëkk léeg-léeg pax mi nekkee ci suuf léeg-léeg mu nekkee ci digg bi pax mu rëy sax moo xam ne lu bare mën nañ ci dëkk moom moo gën a mën a rëy am lëm ci garab yi moom moom buy moom.
1: Waaw kay léegi soo dikkee ne ma lëm taxaw ma luy lëm am ñoo xam ne dama leen dégg ñu naan lëm dafa am li ñuy wax lëm lëm diju ak lëm xawma lëm kaw lëm suuf yooyu lëm luñ ko mën a xàmmee daal am lëm yoo xam ne day jëm ci kaw am yoo xam day jëm ci suuf am yoo xam day diju.
0: Waa xam nga lëm bu fekkee ci garab la yàlla moom moo xereñ rek ndax garab gi ci boppam day def lu mel ni am pax mu xóot muy am lëm mu ndaw nga gis boo xam ni moom lëmum përëx wérëx lay doon ca taw rek lay bënnee mel ni suñ borooma ko fa bindee waaye day dem ba ci suuf si nga xam ni day tey ak ci suuf si loolu nag man guy rek laa gis muy am lëm yu mel noonu. Lëm moom dana ne ci garab bu fekkente ni nii ay wax la ñu ni dañoo lëm wax bi maanaam leeraluñu luñu lépp daa am luñ ci wax am luñ ci bàyyi ñu ni wax bi lëm la kon lëm nit am na fa muy ay wax waaye garab it am na fa nag barana garab yu am lëm nag moom. Am na yoo xam ne reen yi ñooy gàllante nii ba mu mel ni day am lëm kooku garab bu ñuy wax soto bare na lu mu koy am ak lu mel ni wén bare na garab yu am lëm daal waaye guy daal man laa ci gis mu gën a rëy am lëm lëm moo xam ni dem na ba bu ñuy rob ni sax di ko ca turuxal man guy rek laa gis mu am.
1: Ok léegi guy ci boppam ndax day am ay dégg wala.
0: Déedéet guy moom rab yi ak xawma garab yi gën a lewet ci la bokk moom duy am dégg xob yu yaatu nag dana koy am yu sëkk yu naat te yaram wet day ratax du am benn ñagas-ñagas guy moom daa noppale sañ silaa.
1: Ndax mag ñi amuñu woon nu ñu rayee guy bu demee ba nekk ci ab dëkk rëy lool te mënuñu koo dagg amoon nañ yenn pexe yoo xam mën nañ koo def ba jëlee ko fa wala guy moom dafa nekk loo xam dañ ko ragal fu nekk dañ ko fi bàyyi rek muy law law yi.
0: Waaw guy am nañ ay pexe kay waaye nag xam nga guy moom ñaare mag ñi bu fekkee newul foo xam ne dañ faa bëgg a def ab néeg wala yu demee noonu demay guy meñ ñi bariwut luñ ko daan fay waaye tamit nag boo ko bëggee rey soo gàbbee boo ba mu xóot ca taw nga xam ni da nga koy mel ni lu ko gas du xasi ko ba mu xóot nga wut am sébérit moom nag wala xar wala yu demee noonu waaye bu naga ci gën wala nga jël dagu ndawal bu mag daa di koy dugal ca biir daa cay tas ab aw teng daa di koy daaj bàyyi ko foofa day am ay sax sax yooyu nag ñooy buruq di dem ba àgg ci yeñ bi noonu la ñuy def ba guy gi day dee
1: soo
0: ko yaakam ti nag waaye yàgg-yàgg day dee rek ndax sax yooyu di buruq ñooy dem ba àgg ci yeñ bi mag ñi danañ ko reye noonu am na yëf xeetu gaas yu ci def
1: kon sax
0: waaye jamono ji moom bi gën a gaaw mooy daj moom waaye bu dee da nga koo bëgg a rey te dëggoo ko moom da nga koy jokkati ba mu kóot rek nga def ci aw yàpp wala sébrit daa di koy tas dara rek daaj ko wàcc ko foofa rek.
1: Kon sax yi ay loobe lañ dañuy yett ma ne kon sax yi ay loobe lañ dañuy gor léegi
0: xam naa day yàlla dogal na ni buy dem moom ñemewu ko moom buy buri buy dee sax boo ñëwee da ngay gis sax yi ci yeñ bi buy moom ñemewut sax moom saxu guy nag daa am boogu teg sax yeneen yi.
1: Waaw kay dama dégg ñu ne saxu guy dafa am saxu guy lan moo ko wut ak sax weneen wudul guy ak nan lañ koy xamee ne lii kat saxu guy la ak moom bu ci dee nekk ban jamono la ciy ne.
0: Waa jamono ji guy gi tëftee ba ni lii ci la ëpp luñ ciy nekk saxu guy nag day werte ni xob yi di werte day rëy moo ak luqu daal ñooy xaw a niroo sax woowu ñuy wax saxu luq ñooy niroo waaye nag moom day werte am ay ñagas ñagas am na gone yu ko ragal lool sax day rëy nag
1: moom de dama dégg ñoo amul yax
0: sax de xam naa yi ci am yax moom ni sa moom ba sax bu am yax day gisa ñu xam naa boo demee tàlli di koy barkeelo daal
1: saw am yax ok léegi
0: amul am yax dama juum
1: wa dama la ba mom la wax de motax mané yow kay djubo man mané sax wa am yax dara jafé gis de wa kay
0: amna na sala salé ni da sa doom baay ngi digé di doon amital doom
1: légui mom de xana jëmmé guuy momé nit ñi ñokay jël diko ji wala ñukoy jëmbat wala xom da la ñaan tolu baay diw ba dal mom baay diw dal ren ay guuy lay baay lool jittoon am ci magni
0: wa guuy nak mom tamit laat lima ci gis yépp dé dafa sax rek
1: bo
0: da ngay tok ba yag rek nga gis ak guuy sax xamna dal ci garab yi yalla pour ñu saxal xamna nak du ñak ñukoy guuy di way dal man lima ci gis yépp dal da ngay xoré gis mu sax nga bayyi fa rek ba mu nek ni leen rek ndax bu won dañ koy gi kon bo démé ci all bi woré yeek yu soré yi do ko gis fofu dañ bay dem soré yi to yu bari yo xamné won na leen fi ah kana bu ci ma ci nit ma ci dëkk bi yaa
1: kon dal yow li nga sétlu ci all bi ak ñi nga jottona jamanandel amu ci ki benn mag mo xamné bu daan taw ba bëtt sé bi mom day dem jël ay gif neen and ak njabotam ñoy dañuy ji ay buuy ko daw ko sétlu dal
0: man kay mag muni ma fi jiguy gi ban tax tax gisaguma ko ma fi yar buuy gi dal mom la daan gis buuy gi dal mom tuti la won ma ko yar bam tolni waye ma ko ji bam tolni mom dañ ko mësa gis
1: lan motax yeen ñi nga xamné ay mag ngeen te dëkk won ci all bi ngeen ragal guuy bo nopi ko ragal lo seen njabot xata am lu ci lan
0: wa sey blat garab gi ñuy wax guuy ak garab gi ñuy wax dakar jinné daf ko bëgg jinné dafa bëgg guuy lool ñaare da ngay gis ko xamni day sant ci bu bari guuy sax ñu ne ko ah té nga wut tay garab def ci ndax guuy da bare ay rabbe te won gogé jamono ji ñuy def ci sunu courant bobu machine xam nga tuba da pare tax ñu dëgg guuy yu magé ndax guuy sosan mo fa am li tété fenk ko won ñu koy wax ci am amna ci guuy go xamni ci waji ak ci bimu ko jamé pelu machine bi daf ni ni do ko won jëpp di li
1: da ko bet du ko ki
0: dal day am jinn yu mag day amé rap touru kat yi sax bo démé ci ñi touru da ngay gis tañu touru lu ci bari guuy lay doon garab guuy dara na lu buñu tamp ay xamb sax ko guuy nekké fofu lañ koy def am nañ tamit noy gisé mandar gi nga gis ñax ci guuy yo xamni day tax déspir la nga xamni man nga taxaw ci digg bi mu nekk melni bataxel fofu boko gis rek li ci gëna bari dañuy wax ni deprat la wala guuy go xamni dafa tax ci arjan
1: manam ñetti guuy ngay numi saxé numi démé ñetti guuy nga wax légui nga né ñetti guuy yi nga xamné ñaaré dañ ko mat lo nit ñi day am rap non ñu saxé buñu sax nga ñu def dañuy la
0: guuy mom yep fay am rap yi ci gëna bari dama ne la amna ci yu mel non yoy mom foko gis ak mom dañ lay wax ni depp rap la waye da nga gis kuy go xamni sax du am lolu te day am rap ndax da nga daan gis yoon yu mag yo xamni day ronu guuy dañ daan wax ni guuy tangam day yoon waré bo fa aggé ñaaré da nga gis tar mom da mëna amé rap ne ko Dakar di amé rek du yepp fay am nak ndax jinné mom dafa yaat day xol bu ko neex mu dëgg waye guuy ak Dakar dal yomb na
1: dama deg leg nga ne ab gif moy lan dama deg leg nga ne ab gif moy lan
0: wa gif moy koku buy bi buñ ko mbacce ba mu fet ko wax ba moy gif momé nak lañ ni wax ni mo jur buy
1: akay bal ma ñew ci njural gi mu ko jur limay ñëk ñew moy xam nga guuy dama gis mo bari njabot dama gis dom bu ruy bi nga xamne dañ koy toj dombi man nuñu koy tudde la bëggona xam ak dombi boko toj amna lu wéx lu ci nekk amna yenen lu ci nekk lu melni ay njampé amna lenen lu ci nekk lu ñu macc légui nan yoy nonu ndax mu mag ñu wut lañu autorum deet
0: waaw dombi ci bopam mo tuddu
1: wuy
0: waaw nak mom bu ñoré moy ëmb buuy bobu nak tampor yi ñoy fi xox yi xox yoy nak bo ñoré ba nga macc ko moy doom gif kon amna wuy amna buy ci biir amna champor amna gif ak xetax di wër buy bu ñoré mom dana ñu wax sax buy dana jur xetax mom itam faatu wala sa way ko ñu jël
1: okay légui kon yoy ay turum la bok boku tak mbotana yoy non légui ndax jëmmi garabu buy ji sax ni rek nit ñi amnañ luñ ko daan jariño ñëk tay ji ci jamono ji nga xamne ñu bari xamuñu ñariñ ni légui wala jëfëndiko tuñ ko
0: wa sey laat ñariñu guuy dafa bari ndax mag ñe bu ñëk daanaka liñ daan def ci xétu boom lepp ci guuy momu lañ ko daan def ndax dang ko daan tegg da ngay ñëw ci guuy bi tambalé ca kaw yor sa lu melni xepp wala ponka yu deme nonu daldi gabbu ba montier japp tecc bo xata am nak ben fotier rek ba xecc ko bam ñew rek legi da ngay dindi rek bo noppé nak daldi koy foy fayit mu noy momé dañ ci daan def ay boom yi ñu yewé jur dañ ci daan def ay boom yi ñi def wa tubarkalla bare na dal xéti boom yi ñu ci daan def fayit momat nak bu ma sa wow soxna yi da nañ ko jël diko toggé ndax bu wowe day wañaaru boko défé ci xaraf man nga ja toggu waye tamit mag ñet amna luñ ci daan def moy fayit momu wañaaru nonu so ci masana am dëndé ko bismillahir rahmanir rahim ñew daal di koy gëbet gëbet yu xew fexé ba am ci sungu señu blaat wax nañ ni boko boole bop jaar diko wëggé sax jur bu mu fananté loxo téewu ko da na ñew bu ko loxo téet bu fekké loxo ba dëgeerul lool am la nga am ñaare rek da nga ci dégg ay xata li ci gëna bari bi te wëgg dé
1: bop jaar di yumbu tam mo
0: waaw bop jaar dé mo bo déwé sa jaar di am rek waye boko amu ci nga jël buy wa ci bobu rek yeer ba xam yalla mëna def barké ba bu mu amo bop jaar yalla mëna def barké te di ci gi
1: légui gif mo jur buy wala buy mo jur gif
0: wa xam nga gif comme walaf dani lu buy reey reey gif moy ndar ndax gif momu mom ngay ji mu tax buy necca mu am buy buy goga dem ba mat meñni am buy buy wowe am ay buy buy bobé nga macc ko mu doga amat gif kon magni dañu wax nañ ni gif moko jur mo jur buy magni da lol la wax motax ñu andi baat
1: kon gif jigen la
0: Okay.
1: Legi su fekkene mag ñi dañoo dik jël baat bi ne lu guuy reey reey gifay ndayam kon day melne baatu nday ñew na ci nday moy lan
0: wa sey ablat nday momu nak mom moy lepp mom le seblat bay man na faatu fek doom tofu doom juddu waye nday nak mom baba doom juddu du bu mu faatu rek day yobale doom xana legi sax di taxé di am sax lañ ci jëm dara waye nday moy ki nga xamni mom mo jur mom mo waral mbabor mi ci plan nday waral mbabor
1: kon dal nday ak doom dal ñom ñaar dal ñu neexo lañ dal
0: bibla fofu sax matna taxaw yaatal ndax jamono ji ñu tollu ndaw ñi nit yu bari dañoo tof seeni kilifa rawatina nak seeni yaay yeb leen lool xeb leen lool manam daal luñu leen wax buñu xasse tol ni ñoom dootuñ leen faale bari na ci nday yoo xam ni sax seen doomi jigéen yi lañuy gën a ragal seen doomi góor yi ndax nennu giñ leen di nennu ak noggatu yu ndaw yi ak nakaral yiñ leen di def te xam nga saabum nday nday santi doom day bare yoo xam ni bu ko sa doom di defit lum la nakari nakari doo nangu sa moroomum jeex xam ko di la ko xasee danga koy muuguwaale rek kon gona yooyu tam war nañoo bàyyi xel ni ak ku ñu mën a toll ak lu ñu mën a am budul woon nday du ñu am waaye sëñ Lar xam nga ni am sa soxna dem takkee fa la neex mu ñëw ni la mënumaa dëkkeeg sa nday nga dem wutal ko appartement di ko fa defal lu ko neex mu fexe ba tàggale laa sa nday sa njariñ sa yaay lim ci xam bëritul
1: tàggale ko ndayam
0: tàggale ko ndayam seen laat loolu aka bari bu ko defee nag yaay jooju mag ñi buñ mësaa dem ba seen xol tàng bu ñu téye seen ween yëngal ko ni bu fekkee maa la nampal sama ween wi nangam nangam loola moom bal la daan doon seen laat
1: ci yàlla
0: yaay nag daawu ko wax bala ko mësaa wax day dema dema dem ba ñenki waaye saa bu téye ween wi yëngal ko ba nga gis ko mun la bu dee maa la nampa sama ween wi nangam ak nangam loola day am soo ko fégalee ba mu fégit bu ko yëngalee ni la bu dee maa la nampa sama ween wi nangam ak nangam te muy lu baax da nga koy gis kon sëñ Laat doom dafa war a bàyyi xel ni lépp ndayama bàyyam nag jàmbaar la waaye ki nga xam ni ba ngay judd fu mu dee du dee nga judd waaye kii moom fu mu faatoo yóbbaale la kon sëñ Laat nday moomu war nañ ko bàyyi xel te ndaw yi ñu ci bare jox seen kilifa yi lool moo taxit nag lii xew di xew sëñ Laat ndax day gis koo xam ni day saxar rek waaye du tàkk mukk mu di la jaaxal nag tek loola la nga gis ko xam tam day tak ko xna mu takale ko yaay mom ak tenen mu dema dem ba jëmmi jamono soxna taw war ko andil ko lo xamni xamuko wala yalla andi febar ci mom soxna sa négliger ko ba dañu nan teñ ko yobbu wat ci ay bokka kon señu bla kilifa dal mat na baye xel rawati na nak nday tax dañu wax ni adenay dom mi ngi ci soufu ndegul yaay yeen addi xel yi tamna doul addi way mat na deg ko ko def
1: ngeum lañ ci jublu rek sax sax kan day gëreem la rek xolam xolam sedd lañ ci jublu xamna rek ñu ci bari waxuma nak ñepp legi kon dal ndekete nday nit ñi dañ koy tudd rek waye bu ñe lu guuy reey reey gi fay ndayam jublu wuñ ci mom nday la tudd fofu rek ñaan ko
0: nday la tudd fofu ta nday ji ko wax teb lat da ngay am ta dom yalla may ko ay martaba mu dem ba yor ndom bay tank yu mak wala yalla may ko alal mu dem ba bari alal lol milliardaire yaangi ngay deg buri rew yaangay deg filife yaangi ngay gëna yaang koy deg waye ko waxe nak yalla may ko nak alal nak jay ko nak mu jayaxu ba bew wala mu may ko dole mu wan ko yaayam ba wan ko ko nak bis bo xamni dafa am lu ko nakari mu ne ko lu guuy reey reey gi fay ndé manam man faaléwuma la ak li nga yor ndax man mala dur sama farata sunna nampal la dila neg negal ba nga tulni kon lo meuna am bo mako woné faaléwuma ko ndax lolu yépp man ma nga am ko gannaaw yalla mu ne ko lu guuy reey reey gi fay ndé no meuna mel rek man ni may sa nday kon wuroma yépp wuroma xet koku nday mo koy bakko bu koy wax domam ju koy diema toraxal wala mu koy def leneen waye nak baat mom seen lat baat bi mom liko andi rek guddu gatt rek mom ngoy lolo
1: legui limu bëggona laaj fofu non moy comme nit ñi nga xamne ñom xamewuñ ne guuy gi guuy bu jigen la ak guuy bu goor yeen say damay gis guuy yo xamne comme ni nga ko waxe ni dañ nan rong rek wuti kaw ba nopi seeni banka sax duko taxu di jëkëre gis ni yeen say guuy yo xamne dañ nan lif nango yag lool legui ñaar yi mën nañ ci xamé ne kat bi say xoo gisé rek bu goor la ndax yoy malay wax nak ñu na rong rong rek ni waana ñom ay mbottan
0: yoy li nga leen di gis ñu am dom bare wut guuy gu goor foko fek day tew te day guddu ci kaw ni telew wa te jar yi do ci mësa gis mu am ben lu sel eto sax lu nara am dom waye guuy gi am dom mom day yaax mom la lal ni waye bu tew bi ni telew amna ci yene ñi de waye bari wut
1: mom ay renam day sampé wala day law rek wala numuy def ay renam
0: waw guuy nak mom amna bur waw bo gisé guuy dé ñaaré bañ lak ko da ngay gis bot bi day dem ci suuf amna bot bu guddu ci suuf ne ko ron amé motax dem yomb ko amna tamit nak yuy lal ndax bo démé ci guuy da ngay gis tax reen yi dang ci gis reen yo xam day wër guuy bi man nga ci tok tax ni limi fungu nonu muy ñu diko fungé waya ñaare bo dëkké ci ku am guuy boy def fondement sax reen yi guuy da ngay dajé ñom seblat garab gu mëna bari ay reen la kay
1: kon di xana guuy yag na ci Sénégal wala
0: wa guuy de mom man de sa mami mama dama dégg mu diko wax té li tax ñu def ko ci mandar gam rew mi yag na ci te bare na rew yu mu nekkit nak wa xawma nak mu joge ñew fi wa yag na fi dem on fi la
1: legi lima jaaxal dama deg niw ñu lu guuy reuy gi fay ndayam mais dañ wax lu guuy reuy reuy ñaar yoon lañ indi bato reuy bi lu ko waral
0: wa xam nga walaf lu mu wax ñaar yoon rek
1: fonk nako
0: xam nga da ngay deg nit ni la deug la ngay wax ak nit mu ni la deug yow mi gor nga wala deug yow mi jambar wala deug yow mi bax nga deug yu bare yoyu day deug lim lay wax rek day deug lim lay wax motax mu koy wax ñaar yoon leg leg nga laaj ko dara naru la ko jox mu waxat ko moy laajat la motax ñu nit bo loko laaje dara mu laajat la ko lam lang koy laaj naru la ko jox mba bu la koy jox lam la jay jox do bari tay suma ñewon ni la ci laati dama bëggoon nga may ma 5000 nga ni ma 5000 bo watu rek sama kay amit du ma der non ñaari wax yoy deugal limuy wax rek lay indi
1: kon dal tayji suma ne diw dal deug saytanel rek moy
0: kon bu deug bala tax bu deug bala waya reey reey joju yalla dako manam soxna ci da fay wax doom bi niko tir bi la yalla jox ba nga gis ko ba reeyal sa bop ba jaakar ni yama ëpp fo meuna tollu rek ma lay ëpp ak no meuna tollu rek waaw reey gogu nak li tax moko ñaar yon rek moy lolu xol ba tang te mu diko ko wan te lu ne man ko ja dik te bu ko ñaan yalla nak leg leg musu ko daan am
1: kon suma dege yow li nga wax moy dom munta jambaré jambaré bu fété ndayam kaw ci kliftef
0: lolou mom dom du ko def fim xelam sax sama xelama guddu te bis bu amé dom dana ko xam ndax fim ni gaay soxna yi yor dom di nampal danañu xam li ma wax ndax ni la da ngay xol eumbu ca commencement ba jaxé ba namuy metté dem ba yalla dogal muy gën di mag di dem ba wati ñew ñu magni naan nit ki buy wati dañuy def ñaari fax bi moy baxum dé bi moy dundu di jël suuf toyal ko naan la nal ko fek tibul bani seret rek xamal ni amago de yoy yep metti bi señu blat nit ki defal la ko watin la dila nampal ba nga ni leng yalla may la ay xewal nga dem ba yaakar ni nak yow li nga am mo ëpp war nga ëpp sa yaay nak wala li nga koy defal taxna lu mu wax rek war nga ko weddi ndax dañu am ñu am ndari ñu am dañuy dem ba yaakar ni ñom ño wara yor baat yépp rek lu kilifa wax ñu weddi lu fi ndax li ñuy def ak yoy bu dee yaay ju am ful la ju ñu yar yaru mag nak lo mëna def du té mom bu la waré wax dëgg dana la ko wax bo défé lo wërta def dana la ko wax du la xol ci alal ji du la xol ci dara boko jëme jaay dayo nak mu wax la lool
1: légui nak fofu dañ na ci wax tuti ñi nga xamni ñoo ñuy déglu bari na ci ñu bari ñi sagane seeni wajur sax dañoo yuru dara ñom manam ñu ci bari ñi nga xamne dañuy wëndang wëndangi ñaare fo leen fekk duñ dox ciir biñu wara dox seen wajur yi te ñoñu kenn rewul leen nañ xamne buñ koy wax djiblu wuñ ci rek ku man bopam ndax ñu mënu seen bop te doxuñu ciir seeni wajur ñu upp fuuf ñu man seen bop te joxuñu seeni ciir joxuñu ciir seeni wajur ndax bari na ci ñuy lambar lambar fi ci dëkk bi gënal di gis wajuru jambru ñu gis saw ko buñ ñu xex ak mom buñ ñu ko wax lo xamanteni wéñ ñu ko dégg dé lélé nga gis goné wax né bu tontom ak day yegg suuf mba am baxna sax do xam nañ ko solo maamu tax say dalam koku non lamuy def mag ñi ci mbéd ma ñaaré nu ko rawlé def yaay ci kër ga yow momi def lool nak nga bayé xel ci né ak no mëna mel ak no mëna tollu li waji wax rek moy wajuru wu jigen bu méré ba yëngal yoon yi kon wajuru wu ci mer wu né bayé ba nga yott dank place yi wéne yëngutu ndax musiba day am
0: wa té bla dana la ci netali ñaar benn bi maamu bokk ak man moko def ñu ko doon wax mamour touré da daan yanu ay sendali ganar diko andil adde seigne fallu mag guddon fan la téméré atam tégon na mom moone mas na ko def néna dafa massa jog di dem ba yag mu jaar ci benn dëkk bi lim rombe dëkk bi tuti néna seen soxna suy and ak doomi jankam di bojj way néna goné gi diko kanget lo rek ci debbi ni nanguuta debbu mère bi mer lol bim tolok mom nak muniko yang may fonto de waye mala jur beccu ndara kam de muniko fa nga ma jure beccu ndara kam de ne nga fa wëndang aw nangam tan wu reey ma mortu ne neena dafa wacce am mbusam rek neena akti rek yanu ko niko paracci suuf mbag ma dam
1: mbagum boy
0: neena mer na dafa niko jere jef yow ko yalla yabal la nga don na fagal samay tokal dara dula ci fekk dema xam nga ni ko ka bu amé dom faaw rek yalla di ko fay ndaw yi mom nañ bayyi xel kilifa yi te jamono ji ñu tollu ndaw yi li nga ci wax ñu tek seen kilifa fañ leen wara tek akka bari waye ñu bon ñi dañoo yakal ñu bax ñu lu bari rek ba tax legi buñ waxe ñu naan ndaw yi amuñu kilifa de buñ ko waxe rek amna ndaw yi toy bo yamale ñepp rek amna ko toy ndax amna ndaw yo xamni tubar jalla
1: motam ala ñepp def
0: seen kilifa fañ leen wara tek di leen defal lañ leen wara defal te teewul ñu bayyi leen ak seen bax luñu wax loola lañuy def
1: té nak di
0: kenn kenn ci tamit dafa teral bayam diko teral ba yobbu bayam makka ndax ya yobbu yaayam makka biñu ñëwé nak ben di ñu réer ba noppi mu ne ko ah xana de yow yaay ya sama papa nak mom fayna leen xam nga xolof nday day yomb sét mu ta waaw yow kay jabar nga bayam ni ko man defay gom bay li ma la defal ba yobbu la makka mu ne ko fayé goma légui nak xaaral tuuti buma jullé gé ba noppi dana la wax lo xam boma ko defalé rek tay nga ma biñu jullé gé ba noppi mu daldi lal nak laltu gi daldi ni ko jaxanal ci muniko alum doon muniko jaxanal rek mu da tuddi jaxan bay bi di ramut ci ko muniko bay fo jëm muniko sa tol sa kol bobu da la fa yene tok muniko sama kol bi kene mo ci mana tok bo ci toge muy tok muniko dama daan lek ba regi nga ñew tok sama kol bi ma di la foye kon bobu do nga ci da bobu ko bayon de mom muniko bobu de mom muniko mala ko doom ak lu meuna defal ndayam rek ak bayam rek munu leena fay waye lu mu leen def na ci la lu mu tuddi tuddi da na ko gis ci dugal ay doomam dañ ko ko fay wala doomi jambo fay ko ko da nga gis mag mu ñuy toraxal nga diko yeeram tek seut moy fayul mam ja rek
1: okay legi nak ma ñu ci seut fayu mam gis nga mag ñi tam nañ am fulla bu baax ci seen bop am jox am nañ fulla ko ci mel mer binte kasse ñom ak ñooñu seen fulla du jeex barki dem dama dem ci kër gi yor yor sun kër ma fekk xalé bam amina ñu tejj ko ci neeg mu dima wo mané ko loy def fi mune dañ ma tejj nek ko tejj mune sama mam mané ko lo def may dama netali ma laaj ko mam mune man ni lañ def ku ci gennati bo diké bo netlé dama tejj bu mi dima do la tejj kon koku xam nga amna lumi xol ci ay sétam bu ëllegi du netali lay nak ki nga xamné day bañ nga dem fenn gis fa dara dik diko netali bañ lay tejj lu mat ñetti waxtu ñu tejj lako ci birum neeg nga yërndo nango genn yoy non buñ ko dey def nit ñi ana do len door mais rek ne ni yar ta goné genn la bëgg liberté la genn nga def sa yu defi lu yon nga tejj ko bu yagge dina am xel dina xamne li bu ko defé tam ab ciono la koy jural kon ab yar du tege ko ki yar wajur goor man na yar seut way do rewal seut do ko fuyel lu ko neex def
0: wa xam nga sen blad yar wala da ko dikke ñaar ben bi da ngay jël ab yar taw ko goné ba mu xamagul dara di ab neppentan bu ndaw wa ba lañ doon wax ni goné amul yalla waye xamna yar ndax da ngay gis mu ni buma defé dara sa baye damay door wala sama yaay damay door bofa la yar baxé boba yar boba yarub yar yar bu joggé ci garab la waye nak bu démé nak da nga xamni nek na magum dem doon bañum rus nak yar ba ca jitu moy na nga bëgg mu mel ko nga fexé diko mel ci kanamam la nga koy ayet mu baña gis nga diko def lool la tubab di tuddé éducation de base goné gi limuy gis ci kër gi moy yar bi ñëpp ci mom bofa nak deblat dañ ci taxaw ndax ñak gette gi nga xamni soxna yi amna ci ñuko def boy wax ak sa doom bala sa xol ak sedd dang ko daggal sagaw nday te sagaw nday wowo del ci wat ci yow gone gi diko deg nga xamni da nga warona jël yar duma ko gone gogou lolu rek lay xam limu gis nga diko defit diko waxit lolu lay am ndax amna ci gone go xamni dafa bayam dafa mësa dem ba ñew tok mu tok mu nan ko bay dal mu bëkk ko on yaaji nan ko bayil nga def ndax yaaji xamna li tax muy bëgg wax muniko bayil gona gi mu wax bu tambalé di wax rek nga diko fëmm xana daam loy neub muniko goné lu mu bëgg wax rek nga bay ko mu wax muniko bayil mu wax muniko waxal muniko bay dal noné nga doon def mbindan ma noné la bëcëk bi doon def sama yaay bay bi ni tel yaaji ni tel xam nga kon ñoña bay wuñ ci du kal seeni doon ci jëf yu ñaaw yi ñuy def ba gona gi xam ko ba xamul sax turu jëf bi waye xamna jëfin wi ba fu ko gis xam ko kon yu bari rek ndaw yi war nañ ci bayyi bokk ak sa doom sa neek ak sa soxna ngeen taal seen lampu lu ne ngeen diko def gone yi di leen gis gone yi fuñu jëlé kër fa di wax wax ju du lol ana sa yaay wala ana sa bayyi nga ne ko neeku neeku fi wala nga ne ci deri jambur di yaq ba bu la gone ko seené kokku ni la yaay ci nga don wax gone gogu fu muy jaar ba ba kon yar dafa nek ñaar benn bi mak tax dana koy def da ngay gis ko xam dañ nan la bo yarawul ci kër geet ngedd dana la yar bour mi dana yar nit def luñu war tayit ñu yobbu ko ci yoon aduna dana yar nit nga dem ba am ko nekkon joge fa ba aduna yar la waye tuk yeet dana yar nit kon yar wala da ko am waye da bara xet lu mu meuna jaar nak waye lepp nak ci yar dañ tagge ca garab ga diko ciaw gone ga yar boba la waye yemu fa nak nit la
1: señ samba
0: tre
1: ki ma doon wax legi na la da doon netli bañ tej ko yoon na la video bo noppé ding ko gis legi
0: wa baax ba
1: day netli
0: am nga mag ni bo déggé nga goné gu am mam du yam ak goné gu amul mam lool la yaru mam day xérign ndax fiñu jaar goné lañuy xam niñ koy yaré lañuy xam da nga da gis gan ñew ba dem ñu ñew ni la gan gi lu mu sol mbub mi sol lu mel boko waxé dañ lay tuma ba ngay bëgg dé ngir sigi gi ngay xol sigi di ko xol duñ nangu nga bokk ak gan bi yoy yep dila andil ay lepp ay ñu baax dila mital maam da daan reer tok di lebal ay seutam di len xelal lo xamni ni gone goga bu deme ba doon mag du yam ak gone gi amul maam ñoto ñoy lay xana magala yar
1: okay
0: woné gogou dé bu maggé dana bax ndax ma am ci fim koy téggé fofu la mag ña dan ték ndaw
1: yi yoné na la mom kay sa yu xéé dem fenn ba gess dara bu rikki wu ko waxé dañ na ko duggal ci biir mu duggu ñu ko rat ci wati ko ci giri ba ci wër bu mu yërm
0: ko di ka légui do légui ték gogé nak moy tax do té fati lool té duggu door nak waye yalla yar ba bari ay xéet
1: ci mom kay jang na ci yu bari ndax day gis lu ñor lu mata netti waye dal su ko wax dañ may tecc ci biir légui kon baat bi ndakati bu ñëwé ñu né lu guyu reey reey gif moy ndayam ndekete bat bi limu denti ci ay njeri nak manak nu ko nit ni meuna degge kenn munu ko lim waye yow da nga xol bi nga xamne yow tay ji bi kat am nga yene jox ko nit ni nga jox len ko waye amna ci yenen yo xamne xam ko tu waxo ko tamit ci bat bi
0: dañu bla takko su waxe mag ni ma yalla wekki de ay bat nga ci de lolu mom yalla moko def duma mag nak ndax 69 rek la ci ñew te ca cet la 11e mois la waye bare na groupe yu ma bokku ay magi juroom ñet fukki at naan ma yow manam fo jangé ak yoyu mané len jangé wu ma seen deglu ci mag ñaar yalla moy xol dal simplat liko neex
1: légui ñëwaat ci baat
0: ba tay ko neex rek
1: ñu ñëwaat ci baat bi ba tay
0: wa
1: dama dégg yenn ci ni ñaan guuy dafa am période bo xamné buñ fi exé wala jamono bo xamné buñ fi exé guuy dañ nan ras ak ñaan boba dañoy dégg yoyu non légui am jamono waxna buñ ci dikaté guuy yépp dañuy jébbi waat légui lool guuy gi day dund ak dé wala day solo ko ci mé
0: wa xam nga guuy mom suñu laat bu noré du amé xop bu ndawété nak day sax lepp neex man mom ba do la damay bëgg mu tok sama kër motax sax garab yi nga xamni mbay la dañ fay bay garab yi ci tol bu ci bari ay guuy sax ñaaré namu wara mel du ko mel guuy nawet lay sax bu noré mu ro kadd noor lay sax bu nawété mu ro mom yalla ko bindé nonu muy sax nawet di rousu noor mag ñi sax daanañ ci am ay tektal naan buy sangam de pis bu sëtte ba sang petax rek ndox laal suuf dañ ko ci daan seetlu ko bam yoo yoo tubaarka yàlla xam naa da nga ci ñëw
1: sang petax de man ko mu mooy la
0: waa sang petax mooy xob yi bu sëttee ba bu picc yi dalee ci car bi xob yi dana ko sang ba doo ko gis loolu mooy buy sangam bu sangee petax nga xam ne bu dalee xam nga moom picc moom du dal ci xob ci car lay dal léegi nag bu dalee ci car bi doo ko gis sa xob yi boo ko gisee rek ñu ni guuy gi de sang na petax ñaare nag guuy yu ci bare bu ko masaana def boo xoolee rek gis ndox laal bi
1: te moom dafa mel dafa jekk ci tool sax maanaam bu nee ba nawet bi sori lool nga xamante ni bu nit ñi demee tool ci suufu guuy dañ koy bay ba mu yaatu ba mu rafet nga xam ne buy laax yi ñuy woon dara sax ñu toog fa lekk ko foofu dafa mel ni guuy de rafet ci tool lool
0: waa rafet na ci tool nag waaye gënu ca de ndax li ko waral mooy boo seetloo guuy gu mag nawet bu sëttee xam nga gàncax dafa bëgg tàngoor waaye dafa bëgg naaj wu fay jam léegi nag bu yàlla dogalee buy gi sëtt li ci gën a bari gàncax gay sax ca ron ga la cay gën a bari rek du am solo te it boo fa toogee booy liggéey ba atti fa suñu laat boo bu dee ab yaafut rek day daal di noppalu gënul ci tool de kàdd di moo ko gën ci tool nawet
1: kàdd di moom ni mu ne kàdd da ëpp moom kon daal tey guy moom wax dëgg yàlla mel na njaañal kese la de
0: waaw ba tey yaa ngi ci bant bi nag xob yi nag boo ci ñëwee ñu laal jafe
1: léegi kon ngir ma ñëw ci bant yeeg ay xob yi dama la koy laaj benn laaj boo xam dama leen koy boole njariñ yi nga xam ne daan nañ ko jëriñoo ci guy ci moom jëm
0: ma nga ci ayo xob moom ci la bokk ndax suñu laat mag ñi laaloy nguy mooy la ndax laaloy nguy suñu laat day sakkanal jere baril ko ndax bu fekkente ni ku ko man la mu xeeb ci ba noppi ci suuf lañ koy laaloo boo ko laaloo daa di koy ràcci day tekki cere boo ko gisee day mel ni cere baraañ waaye day ratax nag comme ni laaloy mbëb di rataxe te mag yi cére nañ ko wax nañ ni booy lekk laaloy nguy li ci gën a bari bët yu lëndëm du la yab waaye tamit lu mel ni ay kataraag yi du la yab sëñ maxa yi tamit ñaare du lay yab moom garab la danay faj tooy kon laalo moomu danañ ko ci daanañ ko ci def lu baree baree baree bare sinla xob yi bare na njariñ daanañ ko jamb tamit di ko def tooy di ko naan
1: même mbortaan mi damay gis mbortaan mi bu demee ba firi nit ñi di ko lekk mbortaan mi damay gis bu demee ba firi am ñu koy lekk
0: mbortaan guy da ku koy lekk moom xamoo ko moom
1: man bi ma nekk koy naa ko lekk
0: baaxut moom ku koy lekk da xamoo ko man de mosuma gis ku koy lekk
1: man bi ma nekk koy naa ko lekk dama ne bi ma nekkee gone man maa ngi ma am àndal
0: waaw
1: daan nañ def bu demee ba firi loolu nekk ci kaw mel na ay kii mel na cere yooyu noonu dañ kaa lekk de mun a tax lool
0: waaw maanaam ci xob yi
1: dedet
0: xam nga xob bi bu nalo nonu te ripri gogul fofu mom bu la nexé sax
1: diar
0: ko diko def ngumu manam boy mafé subhanallah bo amut kanja yoyu nga xamni ni day ngebu nonu rek ñu nan sangena be tax yoyu boko defé tejar yu tew mafé mu neex la man
1: ci bla xam nga man lan lay wax
0: wa
1: mbotami day am jamono bo xamne bu fa tolé day firi légui nak day melne gif yi mo tay nek sa way day touté la lay nurool day bari sax nonu rafet lool non dañu kraan jël lool non lañuy jël ñun dara ko lek lool melna ay ciaré ci kaw nonu wona ñaan jël xamna ñu mako mëna waxe xawmako way dimay dégg xamnañ ko bobu dañu kraan lek dañu way daw ñu wañ dara day ndax
0: ñun wa xam nga manam woné ak ub donga yalla mo leen di sammu
1: bobu ñaari plan bolé won na goné la donga la
0: té loolu tam man na am ci jamono ndax mësuma gis ku ni lek nako faatu waye suñ gor be mësuma gis ku ko lek waye tamit man na amna yaay je lewete ba leppam lewet mbortan momot man nako lewete mësuma gis ku mu lor de mom waye ku ko lek la mësu gis rek kon ma tambalé ko ci yow rek dalen mom jëm jëm ni bu ngi ko gis mom
1: daar kala okay légui tay ji buñ eggone fi nga xamné tay fi nga waruna yëkëté né li ci dess bëréetut tay lan ngay wax bu ko défé ñu door yëkëti jotaay bi ak bu ko défé mo mëna jël sax kenn ko xamné xeyna dina am luñu yokal ci guuy rek ñu xol ci xam xam bu mu ci xam bu ci melni baye muron bu jappandé wala keneen rek légui kon tay foy jéxalé bo doon jéxal ginaa bi ne dara lé ci xam xam bu yaatu bu leer bu rafet bi nga ñu indi fay ko dem
0: wa fiñu jéxalé dé moy fi ñu nekkon rek ndaw ñi dal yéne mbir dafa wara ñor mag ñi xam yaru mag ñi ndax ñi yaqku di yaqal seeni morom dafa bare bañu tuddé ko bay dagna dagalé morom ba nga xamni ku ci yar sa dom tax da ngay gis ñun la bayil goné gi ñeppayam goné yi mënaluñ leen dara jabotu kanara la kon goné yoyé dëng ba ku yar sa dom tax ñu bëgg la walu dëng ba jaxel dëng gi ndaw yoyu nañu dello seen xel ci ëlëk bayyi xel wax xol doxalinu magni ba tolni sa yaay wala nga tolni sa bay tax nga ne am nga doole nak lu mu la sant do ko def di def lo xamni tudu yang koy ruslo ñu nan ta sa dom di la dembu rek xawma barki dembu ci réseau sociaux yi ma ngi ci deg bo xamni kilifa bu mag la ñi japp ay domam yu jigen ci ay les bon ak lu ne nga xamni xol ba da tang ba
1: ñu bari yu mel non ñi ñu wat benen laaj ñu tunk wat benen laaj legi da nga wax legi lu am solo da nga wax ne da nga gis ñu bari seen dom dañ nan len njabotu kanara la ma gis ñenn ci nit ñet di jema layel kanara ak njabotam tay ci yow bu fekk ni ñu bari dañu wax na njabot gi njabotu kanara la yow tay no mëna leral sa gis gis ndax gis gis nak bokkuñ ci liñ nane njabotu kanara ñi bëgg ko sétal ñi bëgg ko takal lo ci gis
0: wa nga baatu walaf mom bu dé walaf njaay biir la mom lam wax rek moy le am kanara day jital domam top ci gannaaw ko dom je jëm rek mu top ko ganar nak day jitu domam diko xalal yoon wi su gisee am lu muy for ba di koy jox ci sall wi ni ko ko dom yi daw ñew mu daali len koy jox bu jali nawe dim ko mu yang laati dom yi dugg ci mu daali len di wuuf nga xamni koku nak moy mag bi nga xamni setanul ay domam waye def leena jël di len yar kum ci gis muy def num warta def mo tek ko ci yoon diko wan yaru magna ko ta moy jabotu ganar ganar ga nak mom
1: nakam
0: da nga jital dom bi rek nak mom bo ciow gi
1: legi fofu nonu man dama ci andayo bu bax ci gis gis ndax lolu kenn ko sa gis gis ngay wax fa sa tollu ma sa tollu xam xam tollu rek fa ngay wax man motax ñi nga xamne kanara day jital ay domam ñu nan mo gën nangam na man anduma ci lolu man la wax waxuma nit ñi de anduma ci lolu man xam nga lutax da ngay am kanara mo am fukki dom ak giro wala mu upp ko me nga domé dañuy dox di jitu mo tax dañuy dox ba nermilu ci kambal xamuñu fuñu dem dañu tal seen dox di dem rek dañuy dem ba dugg ci mdox bari na ciuj yo xamne ci mdox lañ dé ñi ci ay force fu na lañ dugg xam lu ko waral moy ñom dañ dul top ci kiñu wara top me ñom dañuy jitu ki waron top ci ñom dem top ci seen gra lé la ngir ko layal nan day xol ciuj yi kanara yi koy def yépp seen domé dañuy gën di dem la ngay kanara wo xamne do yi bari lay jur dem ba ñaara cey dess mba ben mba mu jox tak te ginar ni nga ko wax ni ginar ni nga ko wax non la gis muy def day jitu bu dara gisé dara toj ko domi ñew songu ko lek ko mu di len di xol di and ak ñom di lek lu nodo dal seen ko mu dal ci kawam kon man njabotu ganar la gëna and ci njabotu kanara nak kanara gis nga fami mujjé ko doom ben yéss wala ñaawal mujjé
0: wa am nga jabot yi ñaar yépp amna jabotu kanara moy ci jitali doomam lu ko neex mu def ki nga xamni nak moy jabotu ganar moy ki nga xamni dafa jitu doom yi lu ko neex doom yi def xam nga ki nga xamni lu la neex la sax jabot di def ak ki nga xamni li jabot li neex jabotam lay def ñom ñaar ñepp ci jamono yi dañu am waye ganar mom la wala andi te moy bu wër bi
1: ben
0: tawaxit dafa am lo ci bëgga jangale rek sa tawalati bop la wa man ni leg leg ñi mourtiet ma andi ganar mom waye day am luma ci jangale rek waye ganar mom la mag wax te ni muy defit mom moy li yar doom ja te dara du ko lali tam baat bi dal mom bu wër na nonu ko waxe nonu la ko
1: man ñepp xane wax ni man dama ci and li nga wax ni man loolu la yag deg ñaan jabotu kanara la leg jamono dañu dik nak nit ñi diko moderniser ba yex ci naan kanara dom ji bo ngi gisee mu koy jital da koy bëgg sam nit bokay sam do ko jital da ngoy jitu lu bax sax bo ci wote da ngay jitu ñu top ci sa ginaaw waye na leen jitu leen legi nak gis kanara gogu nak li ma lay wax leen ko ci sétu rek da ngay gis kanara da ngay gis benn boom bu guddul ndabar gi def di dem mais duñ xam fañ jëm ta seen yaay fu mu jëm mu deengal tanki top ci leg leg moy wara ñu egg fo xamne ñom seen musiba fa ne dañ dik ndeer melo ba daana ba jeex mais ginar nak xel mi ko yalla may momit gis nga woni mu wote ak le ñaare mom moy jitu bu re li lorela mu daw ñom ñep ñu daw top ci kon na ngi lay sante seigne samba
0: jere jeuf kontanati nañu lol ndax gi nga yar mom seigne blat do gisé kanara xam nga nangul na kilifam waye ñak yar domam yoyu bayyi li ñu jitu motax mu yar kon leg leg dess na sik domam na ndayama liggeeyu tek da amul yar mu fa
1: deug la
0: jere jeuf
1: sante na la bu baax seigne samba di ko jajeufal sambatal xana de man na jël kenn rek ndax da mel Europe Cheikh Amar wi leg mu jeex Europe Ousmane Diagne bi jot na sax kon Cheikh Amar Europe bi jeexna vitesse zero jot na kon ñi ngi sant ñep di jajeufal ñep ci seen jotay bi di waxe wolof ngeen jël and ak seen bokk Abdoulaye Hat Sall dañ dama bëgg ngeen ñaanal ma rek bu baaxa baax ñaanalal ma ko xamne yag ngeen mako ñaanal sax way xana ngeen gën ko ñaanal rek bu ben ko ñaanale da len di ñaanal rek xam nga yeen sayam dama jël kenn ñaanal len mako ba legi man na jël kenn waye tay mom ki ma jël bëgg ngeen ñaanal mako yeen ñepp te ko ñaanal ren yalla na ko ñaanal diwel wa ta sax magal yalla na neex jox len ma nopi bu baax seenu magal yalla na neex waaw xaar sama bañare bu baax ndax dama bëgg li ngeen di ñaan kenn ku ci nekk bokkat ko ak mom soxna mam ami mbacke mom seigne murtada mbacke ni gën ko xam soxna mam ami mbacke dende yi mo seigne murtada dama bëgg yeen ñepp rek ngeen ñaanal ma yalla sam ko ar ko yalla sam ko bu baax kep ko ñaanal yalla sam soxna ma ami mbacke dende yi yalla la yalla samale sa sam ma sam ñepp ku ko ñaanal yalla kenn ku ci nekk dal li nga bëggal sa bop rek boku ñaanale yalla la ko sun borom defal barke seigne murtada man xamna ne mi ngi lay deg xamna ne mi ngi may deg ta xamna ne li ko nit ñi di ñaanal su nopet loolu la leen di ñaanal rayam bi foko fekk ma nga mom ci wetam yalla dafa dogalo dama ko seti won nak barki dembu waye dal soxna ma ami dal xamna ne dal seigne murtada la mu soti ñaala len mako de moy sama magu serigne bi di seigne takko ak borom radio bi di seigne mamour murtada kon su ngeen mako ñaanale dal yalla ne sun borom boole fajj suñu soxlay ñun ñepp kon kep ko xamne ya ngoy deg rek lol mom dama la ko ñaan ci barki borom daru mo tek cheikh ibrahima fall ngeen ñaala ma soxna ma fi mbacke dende sunu borom sam ko bu baakha baakha baax ko am yene ci ñun la ko baakha baax foko nat rek wess nako kon soxna ma bu sa ñaanal ma sa xay bobu bu baakha baakha baakha baax waaw kon yalla nak moy borom jamm tan ko takum defal jamm nga am jamm yalla ñu defal jamm da ngeen ma ñaanal xaas bar ci magal gi ma wara am xaaliss ñaanal leen mo am xaaliss bar ak fekke ak wër nak waaw waxuma am xaaliss bar ak mo wër waxuma am xaaliss fekke mako dama bëgg boole ñet yépp ñaanal mako ci barke señ takko mo señ murtada mbake khadim rasul da ngeen ma ñaanal ma bari xaaliss ci magal gi dama ko way tabli santirne ba nga am ci xaaliss sax ñaan gi nangul ñaan leen rek gaay wo wax ñu na xaaliss ay taayal te ñitt ñi koy jallu legi kon yalla na ñu yalla defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullah ba suba ak jamm xam nga ñu ko wax won ba al ba xamess damay fexé dalal kenn yaakar na ne aljuma la baye antenne bi la kenn ku ci nekk nga joxe baat leral ko sa bop jere ngeen
2: 7h15 8h map matna bay
3: ci KFM
2: 7h15 8h map matna bay ci rew
4: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soo bëggee di dégg lu bir faaw nag nga def li la war farlu lool ti yeewu fajar ndax tekat dalaa war a ñor mag ñi kat danoo mataroy ñoo taxan ba ñëw tegu say taal fi taal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gën a wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tey joxe cër ànd ko ki mag di defar suñ cosaan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tey joxe cër ànd ko ki mag di defar suñ cosaan ba dun ko fi wër altaneet ba gaawuñu jël baat yu leer ca daal di ko ful kon ñëwal te nam mu saxel am njariñ ya deefu la ber boo bëggee di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féréquence bi mooy bi fi gën luy waddit nga daal di ko for bip jotaaya tax ba nu xam démb tey ñu xam fa nu jëm maandu it te xam faniyam dooni gor te bañ di fi wor xam sa bopp jar na di xëy ak di gontu fii ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey foo demit ñu jox la sa jër man defonku naa li ma moom popp mag ñi kon du ma juum roy lu baax la nekk ci ñoom dég lu baat yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg ñii fi ñëwaat doon fi way ba ñépp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër.

0: man soxna mbeen maa ñëwaat bindaati way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaati way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof la nu koy wax bib jotaa yafi jar di teela jug ak a waañ ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Settéere kaar fu mu jub see yootulit sara jot nam mat saxel mi tëjël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer ta rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu seggu ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam danga bëgg a xam lu tax wolof di fi leeg ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñépp a xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. Te léegi kat ñépp a xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. Ñëwaan naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam deñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot bu ndox mi di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fiy wàll yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu settéere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaay déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jum ko. Yi lay bis de lay am muy altaneet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Delphine naa di wayaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg lii ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof bépku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu teg ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk. Bëgg naa fopp naa man ku fonk mag ñi mel ni kii Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépp baat bu la réeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la jommal ci ay wolof bul ko fat waxi démb la nu fii teg mengale kok li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi hundu ci tënk soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndaxte ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni dawi fak. Yal na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu wan ba ngay sëgg seen xarit seen soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar gi Bañ Mbandu.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar mi Bañ Mbandu.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand.
1: Bul ko yóotu
2: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng.
1: musef fuñ dajale wé ji nax ju rek fa fay xand
2: say wolof dafa lérul né nof lay dé man na rënd
1: xamé na dimb ak rat bérèf sawat ak ko rand
2: woté len subatel ndax c'est heure car lan ko rëdd
1: moy lébu ak jangat yi lay tégaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acc aw tim
2: 0909 jël wolof di acc aw tim woté len subatel ndax c'est heure car lan ko redd
1: moy lebu ak jangat yi lay tégaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acc aw tim
2: 0909 jël wolof di acc aw tim
0: woté len subatel ndax c'est heure car lan ko redd
2: woté len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd woté len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yootu joto ko dilem ginar munu ko ñand mus ya fon dajalo wé ji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy réré le nga fandi ma ngi lacc amul ndëglu yomb ndax dang ko jënd
0: ak

0: barki dem dama dem ci kër gi yor yor sun kër ma fekk xalé bam amina ñu tejj ko ci neeg mu dima wo mané ko loy def fi mu né dañ ma tejj né ko tejj mu né sama mam mu né ko lo def may dama netali ma laaj ko ma mu né man ni lañ def ku ci gënati bo diké bo netlé dama tejj bu mi di ma dor la diji kon koku xam nga amna lu mi xol ci ay sétam bo bu ëllëgë du netali lay nak ki nga xamné day bañ nga dem fenn gis pa dara dik diko netali bañ lay tejj lu mat ñetti waxtu ñu tejj lako ci birum neeg nga yërndo nango gën yoy non buñ ko day def nit ñi ana do leen door mais rek leen yar da goné genn na bëgg liberté la genn nga def sa yu defé lu yoon nga tejj ko bu yagge dina am xel dina xamné li bu ko defé tam ab ciono la koy jural kon ab yar du téggé ko ki yar wayju goor man na yar seut waye do rewal seut do ko fuyel du ko neex def
1: wa xam nga simple la yar wala da ko dicé ñaar benn bi da ngay jël ab yar taw ko goné ba mu xamagul dara di ab neppentan bu ndaw boba lañ doon wax ni goné amul yalla waye xamna yar ndax da ngay gis mu ni buma defé dara sa bay damay door wala sama yaay damay door bofa la yar baxé boba yarul yar bu joggé ci garab la waye nak bu démé nak ba nga xamni nek na magul dim doon bañu rusu nak yar ba ca jitu moy na nga bëgg mu mel ko nga fexé difa mel ci kanamam la nga koy ayet mu baña gis nga difa def loolu la tubab di tuddé éducation de base gone gi limuy gis ci kër gi moy yar bi ñëppiti mom bofor nak deblat dañ ci taxaw ndax ñak gette gi nga xamni soxna yi amna ci ñuko def boy wax ak sa doom bala sa xolal sedd dang ko daggal sagaw nday de sagaw nday woow dil ci wat yow gone gi diko deg nga xamni da nga warona jël yar duma ko gone gogou loolu rek lay xam limu gis nga diko defit diko waxit loolu lay am ndax amna ci gone go xamni dafa bayam dafa mësa dem ba ñew tok mu tok mu nan ko bay dal mu bëggo on yaaji nan ko bayil nga def ndax yaaji xamna li tax muy bëgg wax muni ko bayil gona gi mu wax bu tambalé di wax rek nga diko fëmm kana daam loy neub muni ko goné lu mu bëgg wax rek nga bay ko mu wax muni ko bayil mu wax muni ko waxal muni ko bay dal noné nga doon def mbindan ma noné la bëcëk bi doon def sama yaay bay bi ni kel yaaji ni kel xam nga kon ñoña bay wuñ ci xel seeni doon ci jëf yu ñaaw yi ñi def ba gona gi xam ko ba xamul sax turu jëf bi waye xamna jëfini bi bo fu ko gis xam ko kon yu bari rek ndaw yi war nañ ci bayyi bokk ak sa doom sa neek ak sa soxna ngeen ta seen lampu lu ne ngeen diko def gone yi di leen gis gone yi fu ñu jëlé kërpa di wax ju du lol ana sa yaay wala ana sa bayyi nga ni ko neeku neeku fi wala nga ne ci deri jambur di yaq ba bu la gone ko seené fofu ni la yaay ke nga doon wax gone gogou fu muy jaar ba kon yar dafa nekk ñaar benn bi mak tax dana koy def da ngay gis ko xam dañ nan la bo yarawul ci kër gi ngedd dana la yar bour mi dana yar nit def lu ñu wata yef ñu yobbu ko ci yoon aduna dana yar nit nga dem ba am ko nekkon joge fa ba aduna yar la waye tuk yef dana yar nit kon yar wala da ko am waye da bara xet lu mu meuna jaar na waye lepp na ci yar dañ tagge ja garab ga diko ciaw gone ga yar boba la waye yemu fa nak nit la
0: señ samba
1: tre
0: ki ma doon wax legi na la da doon netli bañ tej ko yoon na la video bo noppé di ng ko gis legi
1: wa bax da
0: day netli
1: am nga magni bo degi nga goné ko am mam du yam ak goné gu amul mam lol la yaru mam day xereñ ndax suñu jaar goné lañuy xam niñ koy yaré lañuy xam da nga dal gis gan ñew ba dem ñu ñew ni la gan gi lu mu tol ngut nim tol lu mel boko waxé dañ la tuma ba ngay bëgg dé ngi sigi gi ngay xol sigi di ko xol duñ nangu nga bokk ak gan bi yooyu yépp di la andil ay lépp ay ñu baax di la mitaal maam da daan reer toog di léebal ay sëtam di leen xelal loo xam ni nii gone googa bu demee ba doon mag du yem ak gone gi amul maam ñoo tax ñu naa yow xanaa magala yar
0: ok
1: gone googu de bu màggee dana baax ndax maam ji fi mu koy tegee foofu la mag ña daan teg ndaw
0: ñi yónni naa la ko moom kay saa yu xëyee dem fenn ba gis dara bu dikkee bu ko waxee dañ naa ko duggal ci biir mu dugg ñoo ko laat te wàcc ko ci giri ba ca weer bu mu yërn
1: ko di ko legui do legui te do gene moy tax do rekati lor te du ko door nek waye yalla yar ba bari ay xet
0: yi okay jang na ci ba ndax day gis lu ñor lu mata netli waye dal su ko wax dañ may tecc biir legui kon baat bi ndekati bu ñewé né lu guñ reuy reuy gis moy ndayam ndekati baat bi limu denc ci ay njeriñ nak mama ak nuko nit ni mëna déggé kenn mënu ko lim waye yow da nga xol bi nga xamne yow tay bi kat am nga yene jox ko nit nga jox len ko waye amna ci yeneen yo xamne xam ko tu waxo ko tan ci baat
1: dañu bla takko su waxi mag ñima yalla wekki de ay baata nga ci de lolu mom yalla moko def duma mag nak ndax

0: 69 rek la fi ñew te jëjël la 11e mois la waye bari na groupe yu ma bokku ay magi juroom ñet fukki at naan ma yow manam fo jàngé ak yoyu man ni leen jàngé wu ma seen deglu ci magi rek yalla moy xol dal seen plan liko neex
1: legi ñëwaat ci baat
0: ba tay ko neex rek
1: ñu ñëwaat ci baat bi ba tay
0: waaw
1: dama dégg yeen ci nit ñaan guuy dafa am période bo xamne buñ fa exé wala jamono bo xamne buñ fa exé guuy dañ nan ras ak ñaan boba dañoy dé ak yoyu non légi am jamono waxna buñ ci dikaté guuy yépp dañuy jébbi waat légui lool guuy gi day dund ak dé wala day solo ko ci méku
0: wa xam nga guuy mom suñu laat bu noré du amé xop bu dawé té nak day sax lipp ngeen man mom ba do la damay bëgg mu tok sama kër motax sax garab yi nga xamni mbay la dañ tay bay garab yi ci tool bu ci bari ay guuy sax ñaaré namu wara mel du ko mel guuy nawet lay sëtt bu noré mu ro kadd noor lay sëkk bu nawete mu roos moom yàlla ko bindee noonu muy sëkk nawet di roosu noor mag ñi sax daanañ ci am ay dektal naan guy sàngam de pis bu sëkkee ba sàng petax rek ndox laal suuf dañ ko ci daan seetlu boobam yooyot tubaarka yàlla xam naa da nga ci ñëw
1: sàng petax de man ko mu mooy lan
0: waa sàng petax mooy xob yi bu sëkkee ba bu picc dalee ci car bi xob yi dana ko sàng ba doo ko gis loolu mooy guy sàngam bu sàngee petax nga xam ne bu dalee xam nga moom picc moom du dal ci xob ci car lay dal léegi nag bu dalee ci car bi doo ko gis sa xob yi boo ko gisee rek ñu ne guy gi de sàng na petax ñaare nag guy yu ci bare bu ko masaana def boo xoolee rek gis ndox laal fo
1: te moom dafa mel dafa jekk ci tool sax maanaam bu nee ba nawet bi sori lool nga xamante ni bu nit ñi demee tool ci suufu guy yi dañ koy bay ba mu yaatu ba mu rafet nga xam ne buy laax yi ñu yoon dara sax ñu toog fa lekk ko foofu dafa mel ni guy de rafet ci tool lool
0: waa rafet na ci tool nag waaye gënu cëde ndax li ko waral mooy boo seetloo guy gu mag nawet bu sëkkee xam nga gàncax dafa bëgg tàngoor waaye dafa bëgg naaj bu koy jam léegi nag bu yàlla dogalee guy gi sëkk li ci gën a bari gàncax gay sax ca ron ga la cay gën a bari rek du am solo te it boo fa toogee booy liggéey ba atti fa suñu laat boo bu dee ak yaafut rek day daal di nopp gënul ci tool rek kàdd de moo ko gën ci tool nawet
1: kàdd de moo ni ne kàdd da ëpp moom kon daal day guy moom wax dëgg yàlla mel na njaañal kese la de
0: waaw ba tey yaa ngi ci bant bi nag xob yi nag boo ci ñëweet ñu laal jabe
1: léegi kon ngir ma ñëw ci bant yeeg ay xob yi dama la koy laaj benn laaj boo xam dama leen koy boole njariñ yi nga xam ne daan nañ ko jëriñoo ci guy ci moom
0: jëmaama nga ci ayo xob moom ca la bokk ndax suñu laat mag ñi laaloy nguy mooy la ndax laaloy nguy suñu laat day sakkanal jere baril ko ndax bu fekkente ni ku ko man la mu xepti ba noppi ci suuf lañ koy laaloo boo fa laaloo daa di koy ràcci day fekk cere boo ko gisee day mel ni cerey baraañ waaye day ratax nag comme ni laaloy mbëb bi rataxe te mag yi séeré nañ ko wax nañ ni booy lekk laaloy nguy li ci gën a bari bët yu lëndëm du la yab waaye tamit lu mel ni ay etraag yi du la yab suñ maxa yi tamit ñaare du lay yab moom garab la danay faj tooy kon laalo moomu danañ ko ci daanañ ko ci def lu baree baree baree bare sin laa xob yi bare na njariñ daanañ ko jamb tamit di ko def tooy di ko naan
1: même mbortaan mi damay gis mbortaan mi bu demee ba firi nit ñi di ko lekk mbortaan mi damay def damay gis bu demee ba firi am ñu koy lekk
0: mbortaanu guy da ku koy lekk moom xamoo ko moom
1: man bi ma nekk waay naa ko lekk
0: baaxut moom ku koy lekk dafa moo ko man de mosumaa gis ku koy lekk
1: man bi ma nekk gone naa ko lekk dama ne bi ma nekkee gone man maa ngi ma naan àndal
0: waaw
1: daan nañ def bu demee ba firi loolu nekk ci kaw mel na ay kii mel na cere yooyu noonu ñu dañ kaan lekk de mun a tax lool
0: waa maanaam ci xob yi
1: déedéet
0: xam nga xob bi bu naloo noonu te ristrikoogut foofu moom bu la neexee sax yar ko di ko def nguumu maanaam booy maafe tubaarka yàlla boo amut kànja yooyu nga xam ne nii day ñëbu noonu rek ñu naan sàng na petax yooyu boo ko defee fejar yu sew maafe mu neex la man
1: xam nga man lan laay wax
0: waaw
1: mbortaami day am jamono boo xam ne bu fa tollee day firi léegi nag day mel ne gif yi moo cay nekk sa waaye day tuute la lay nuróol day bëri soq noonu rafet loolu noonu dañ ko daan jël loola noonu la ñuy jël ñun daan ko lekk loolu mel na ay cere ci kaw noonu moom nañ daan jël xam naa ni ma ko mën a waxee xawma ko waaye ñi may dégg xam nañ ko booba dañ ko daan lekk de ñun waaye daw ñuwaañ dara de ndax ñun
0: waaw xam nga maanaam bone akub donga yàlla moo leen di sàmm
1: booba ñaar yëpp laa boole woon nag gone laa donga la
0: koy def té lolu tam man na am ci jamono ndax musuma gis ku ni lek nako faatu waye suñ goor be musuma gis ku ko lek waye tamit man na am na yaay ja lewete ba leppam lewet mbortan momot man nako lewete musuma gis ku mu lor dem mom waye ku ko lek la mu te gis rek kon ma tambale ko ci yow rek dalen mom dem gemmi dum ko gis mom yar yalla
1: okay legi tay ji buñ eggone fi nga xamne tay fi nga warona yekete ne li ci dess beretut tay lan ngay wax bu ko defé ñu door yekiti jotay bi ak bu ko defé mo meuna jël sax kenn ko xamné xeyna dina am lu ñu yokal ci guuy rek ñu xol ci xam xam bum ci xam bu ci melni baye muron bu jappandé wala keneen rek légui kon tay foy jéxalé boron jéxal ginaaw bi na dara lé ci xam xam bu yaatu bu leer bu rafet bi nga ñu indi fay ko dem
0: wa fiñu jéxalé dé moy fi ñu nekkon rek ndaw ñi dal seeni mbir dafa wara ñor mag ñi xam yaru mag ndax ñi yaqku di yakal seeni morom dafa bare bañu tuddé ko bay dagna tagale moroma ba nga xamni ku ci yar sa dom tax da ngay gis ñu la bayil goné gi ñeppayam goné yi mënaluñ leen dara jabotu kanara la kon gola yoyé deung ba ku yar sa dom tax ñu bëgg la walu deung ba jaxel deung gi ndaw yoyu nañu dello seen xel ci ëll bayi el waxi magni di xol doxalinu magni waye dem ba tolni sa yaay wala nga tolni sa bay tax nga ne am nga doole nak nu mu la sant do ko def di def lo xamni tudu yang koy rutlo ñu nan ta sa dom di la dembu rek kaw ma barki dembu ci réseaux sociaux ma ngi ci deg ko xamni kilifa bu mag la ñi jappu ay domam yu jigen ci ay les bon ak lu ne nga xamni xol ba da tang ba
1: bari yu mel non ñu ñewat benen laaj ñu tunk wat ci benen laaj legi da nga wax legi lu am solo da nga wax ni da ngay gis ñu bari seen doom dañ nan leen njabotu kanara la ma gis ñenn ci nit ñet di jema layel kanara ak njabotam tay ci yow bu fekk ni ñu bari dañ wax na njabot gi njabotu kanara la yow tay no meuna leral sa gis gis ndax gis gis nak bokku ci liñ nan njabotu kanara ñi bëgg ko sétal ñi bëgg ko takal lo ci gis
0: wa nga baatu walaf mom bu dée walaf njaay biir la mom lam wax rek moy le am kanara day jital domam top ci gannaaw ku dom ji jëm rek mu top ko ganar nak day jitu domam diko xalal yoon wi su gisé am lumuy for ba di koy jox ci sall wi ni ko dom yi daw ñew mu daali len koy jox bu tiali nawe tim ko mu yang laati dom yi duggu ci mu daali len di wuuf nga xamni koku nak moy mag bi nga xamni setanul ay domam waye def leena jël di leen yar kum ci gis muy def num warta def mo tek ko ci yoon diko wan yaru magna fota moy jabotu ganar ganara ga nak mom
1: legi
0: man nga da nga jital doon bi rek nak mom bo taw bi
1: legi fofu nonu man dama ci andaye bu bax ci gis gis ndax lolu kenn ko sa gis gis ngay wax fa sa tollu ma sa tollu xam xam tollu rek fa ngay wax man motax ñi nga xamne kanara day jital ay domam ñu nan mo gën nangal na man anduma ci lolou man la wax waxuma nit ñi de anduma ci lolou man xam nga lutax da ngay am kanara mo am fukki dom ak girom wala mu upp ko me nga domé dañuy dox di jitu mora dañuy dox ba nermul ci kamba xam nga fuñu dañu tal sen dox di dem rek dañuy dem ba dugg ci mdox bari na ciuj yo xamne ci mdox lañ dé ñi ci ay force fuñu lañ dugg xam nga lu ko waral moy ñom dañ dul top ci ki ñu wara top me ñom dañuy jitu ki wara top ci ñom dem top ci gëna leena ngi ko layal nan day xol ciuj yi kanaare koy def yep seen doomi dañu gënd def la ngi kanaar wax la doomi bari lay jur dama ñaara tay dess mba ben mba mu jax tak te ginaar ni ngi ko wax ni ginaar ni ngi ko wax non la gis mu def day jitu bu dare gisé dara toj ko doomi ñew songu ko lek ko mu di len di xol di and ak ñam di lek lu noru dal seen ko mu dal ci kawam kon man njabotu ganar la gën and ci njabotu kanaar nak kanaara gis nga fa mu jéki doom ben jëf wala ñaawal mu jéx
0: wa xam nga jabot yi ñaar yëpp amna jabotu kanaar moy ci jitali doomam lu ko neex mu def ki nga xamni nak moy jabotu ganar moy ki nga xamni dafa jitu domi lu ko neex domi def xam nga ki nga xamni lu la neex la tan jabot di def ak ki nga xamni li jabo li neex jabotam lay def ñom ñaar ñepp ci jamono yi dañu am waye ganar mom la wala andi te moy bu wër bi
1: dafa
0: waxi dafa am lo ci bëgga jangale rek dafa wala fi bop la man ni leg leg ni mur set ma andi ganar mom waye day am luma ci jangale rek waye ganar mom la mag wax te ni muy defit mom moy li yar dom ja
1: dara du ko lalé tam baat bi dal mom werna nonu nga ko waxé non la ko man ñepp xamé wax ni man dama ci and li nga wax ni man lool la yag deg ñaan njabotu kanara la légui jamono dañu dik nak ñi di ko moderniser di ko moderniser ba yex ci nan kanara dom ji bo ngi gisé mu koy jital da koy bëgg sam nit bokay sam do ko jital dang koy jitu lu bax sax bo ci wote dang koy jitu ñu top ci sa ginaaw waye na len jitu len legi nak gis kanara gogu nak li ma lay wax len ko ci seddu rek da ngay gis kanara dang gis ben boom bu guddul ndabar gi def di dem mais duñ xam fañ jëm te seen yaay fu mu jëm deungal tanki top ci leg leg moy wara ñu egg fo xamne ñom seen musiba fa ne dañ dik ndermel lo ba daana ba jeex mais ginar nak xel mi ko yalla may momit gis nga onu wote ak le ñaare mom moy jitu bu len li lore la mu daw ñom ñep ñu daw top ci kon na ngi lay sante seigne samba
0: jerejef kontanati nañu lol ndax gi nga yar mom seen lat so gisee kanar xam nga nangul na ilifam waye ñak yar domam yoyu bayyi lañu jitu motax mu yar kon leg leg des na sik domam na ndayama liggeeyu dekk da amul yar bu baax
1: deug la
0: jerejef
1: sante na la bu baax seigne samba di ko jajeufal sambatal xana di man na jël kenn rek ndax da mel europe cheikh amar wi leg mu jeex europe ousmane jenn bi jot na sax kon cheikh amar europe bi han jeex na vitesse zero jotna kon ñi ngi sant ñep di jajeufal ñep ci seen jotay bi di waxe wolof ngeen ci and ak seen bokk abdullah hat sall tay dama bëgg ngeen ñaanal ma rek bu baaxa baax ñaanalal ma ko xamne yag ngeen mako ñaanal sax way xana ngeen gën ko ñaanal rek bu gën ko ñaanalé dañ di ñaanal rek xam nga yeen sayam dama jël kenn né ñaanal leen mako ba légui man na jël kenn waye tay mom ki ma jël bëgg ngeen ñaanal mako yeen ñep te ko ñaanal ren yalla nako ñaanal deewal wa ta sax magal yalla na neex jox leen ma nopi bu baax seenu magal yalla na neex aw har sama bañare bu baax ndax dama bëgg li ngeen di ñaan kenn ku ci nekk bokkat ko ak mom soxna mam ami mbacke mom seigne murtada mbacke ni gën ko xam soxna mam ami mbacke dende yi mo seigne murtada dama bëgg yeen ñepp rek ngeen ñaanal ma yalla sam ko ar ko yalla sam ko bu baax kep ko ñaanal yalla sam soxna mam ami mbacke dende yi yalla la yalla samale sa sam ma sam ñepp ku ko ñaanal yalla kenn ku ci nekk dal li nga bëggal sa bop rek boku ñaanale yalla la ko sun borom defal barke seigne murtada ma xamna ne mi ngay deg xamna ne mi may deg te xamna ne li ko nit ñi di ñaanal suna pet loolu la leen di ñaanal rayom mi foko fekk ma nga mom ci wetam yalla dafa dogal dama ko seti won nak barki demb waye dal soxna ma ami dal xamna ne dal seigne murtada mu soti ñaanal leen mako de moy sama magu serigne bi di seigne takko ak borom rajo bi di seigne mamour murtada kon su ngeen mako ñaanal dal yalla ne sun borom boole fajj suñu soxla ñun ñepp kon kep ko xamne ya ngay deg rek lool mom dama la ko ñaan ci barki borom daru mo tek Cheikh Ibrahima Fall ngeen ñaanal ma soxna ma fi mbacke dende suñu borom sam ko bu baaxa baaxa baax ko am yene ci ñun la ko baaxa baax foko nat rek wess nako kon soxna ma bu sa ñaanal ma sa xay bobu bu baaxa baaxa baaxa baax waaw kon yalla nak moy borom jamm tan ko takum defal jamm nga am jamm yalla ñu defal jamm da ngeen ma ñaanal xaaliss bar ci magal gi ne magal gi ma wara am xaaliss ñaanal leen fekke ak wër nak waaw waxuma am xaaliss par ak ma wër waxuma am xaaliss fekke mako dama bëgg boole ñet yépp ñaanal mako ci barke seigne takko mo seigne murtada mbake khadim rasoul da ngeen ma ñaanal ma bari xaaliss ci magal gi dama ko wara tabli santire ba nga am ci xaaliss sax ñaan gi nangul ñaan leen rek gaay yo wax ñu na xaaliss ay taayal te ñepp ñu koy ñaanal legi kon yalla na ñu yalla defal jamm assalamu alaykum wa rahmatullah ba suba ak jamm xam nga ñu ko wax won ba al ba xamess damay fexé dalal kenn yaakar na ne aljuma la baye antenne bi la kenn ku ci nekk nga joxe bat leral ko sa bop jere ngeen
2: 7h15 ou 8h map matna bay ci KPFM 7h15 ou 8h map matna bay ci rew
3: soxna mbem jugal jeulati sakalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem jugal jeulati sakalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jam ndax te kat dala wara ñor mak ñi kat dano mata roy ño taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam mu sa xel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fere kaas bi moy bi fi gan yi waddit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yi te xam fani yam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bokku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defonku na lima mom popu mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te di ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg di ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir na taxaw lu tej sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër na taxaw lu tej sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër.

0: man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teela jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Setteere kaar fu mu jub see yootulit sara jot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu seggu ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam danga bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. Te léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam deñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot mu ndox mi di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fii wàll yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii demoo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu setteere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaay déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fii ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te dab si ko. Yi lay bis de lay am muy altaneet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Delfin naa di wayaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag ni ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ. Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof. Dékku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu teg ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk. Bëgg naa fopp naa man ku fonk mag ñi mel ne kii Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg. Bépp baat bu la réeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la jëmmal ci ay wolof bul ko fa. Waxi démb lanu fii teg mengale kok li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tëgg. Soo xëyee na nga naam maat saxel mi it dee ko xalam ndaxte ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni dawi fak. Yal na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg. Seen xarit seen soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar ni bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand.
1: Bul ko yóotu
2: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng.
1: musef fuñ dajale way ji nax ju rek fa fay xand
2: say wolof dafa leerul ne nof lay dem man na rënd
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci terre car lan ko rëdd
1: moy leebu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acc aw tuñu
2: 0909 jël wolof di acc aw tuñu wote len subatel ndax ci terre car lan ko rëdd
1: moy leebu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acc aw tuñu
2: 0909 jël wolof di acc aw tuñu
0: wote len subatel ndax ci terre car lan ko rëdd
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko rëdd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baat wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yootu joto ko gilem ginar munu ko ñand mos ya fon dajalo we ci nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fand ma ngi laaj ko amul ndek lu yomb ndax dang ko jënd.

0: yalla tamit sala sam neena aduna dara def ci luñu fitna ak bara tambara rek yalla tamit sala sam waxon nako neewon na daam dem ba gis jamono jo xamni ku teye sa diine mu melni ku teye xaru safara waye nak ñoñe dañu fekke jamono bobu kepp ko ci xamni gor gor lu nga jëf ak payam juroom fukki ci yeen seenu pay moy jëf payu kenn ci ñoñe ñoo nga xamni dem nañ ba jamono bi ku japp ci sa diine ya mel ku japp ci xolu safara sa pay juroom fukki ci pay ak saaba yoyu non yakar na ne gëna gor gor lu num gëna metté rek ci la gëna gor gor lu gëne tax gannaaw bo xamé né ñoñu nga xamni kenn mu leena jox ci jëf suñu borom nak natto jaam ñu dem ci jamono bo xamni jëf jafé na ñi yaq bari nga xamni kenn ay gas témir di sul waye ñu diglé ci né bo gor gor ba mel na nga wara nga juroom fukki sa benn yoon juroom fukki yoon ci ñoñu ña dajé wa ngeen tabalay mel ah dana ko ja ñaan jëni bay won ak ñu may bay won Allah ibn Allah fo ay diim ga ñu xamné jaayont nañu ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam loxo yalla gi seen kaw loxo manam yalla ni di defal rek di len jariñ di len yok waye ñu mënu ñoo jariñ yalla dara waye seen yeena la len yalla di fay naka no ku fi yalla yebali tam kep ku jaay jaayont ak mom bokk na ci gaño ñi ñu ana ay laax ni sama waxtu yu war na fi na am ku ñu wax ci sa ci imali ren laaki
1: neena tag biñu tag yaronte bi ndax neena tawaytu tariqal qawm waqtan tidahihi wali taqal al hajat bil rawd wal basit yow bi nga xamne ñi dañ ko dox ñeen fiat ñi ci fangaré at ñi ci fukk at ak joom bu ci gëna neewle joomi at neena taxañ bu may tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam damay taxañ yoon wowo kon tag yi muy tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci la déme ba suñu borom tabaraka taala ni ko sa bindu wo bindu moma gëna dudul alquran ak hadith kon mom khidma ci la déme ba mangi demé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ñaari way dekkale ñoy muy Abou Bakar ak Umar ndax Seyd Touba ki pri zahir yi nga xamné ku dinañ ko gaay yalla yi bi nga ci at martaba yi wenn buñ ci ma lañ ci gëna tudd bo xamné amul kenn kum ko bokkar amul kenn ku ko mësa woté muy khadimul rasul kon nak xidma mom daanaka nit mën nañ ci fanan du jeex bari na mom lu ci nekk waye ci gannaaw laaj yi day bari ñu am fofu mu ne li ci té bu mu ne Cheikh Mourabi bo cete ki yitere bi señ bi bindu da hikma ana ci señ ñetti xéti señ yépp a Cheikh Talim ak ñetti chartam Cheikh Tarbiya ak ñetti chartam Cheikh Taqiya ak ñetti chartam Cheikh Talim ci gattal day ñak ko xamna amna xam xam bu teggu ci alquran ak hadith am la ñu leer man ko misal ak mandu ko xamna lum xam waxatu lum xamul ba man la ne xawmako waye diw xamna ko man la ko wax do aña di nek ko xamne ki amul waxam du am log log bo xam dega sik sak ci limuy wax dara da xamne luma lay xamal dana la ko leral ba mu leral ki nga xamne moy cheikhul murabbi ci bopam mom day boole dina ko mu xame alquran ak hadith ba nopi day xam soppi ko jabono ak soppi ko bidemi ci asaman ni nga xamne non lay amé influence ci ko fuf nga xam nga ne lolu sekkay yu dul jeex la waxon na ci walilahi junu bismillah wala li kurel yi sun borom yi nga xamne du jeex kurel yi nga xamne ci kaw asaman li alquran waxene wa kay minayatu bismillah wala yamuruna ala yawm ana murdura amna bidew yo xamne bu rombe da nga gis doom adama yi melna dañu wax xewal dara te duñ xam lutax ñepp ñu yalla xeyr leen ci ñu diko def wala am de xew xew yo xamne wala ay febar yu feñ wala am ay jëf ju baax ju feñ

0: bolom lo jeuf ni bal koy ful lo do lami
1: ni len ko waxone biñuy door xibar yi sunu gan fasiyene ne fallukuma mi jita Aziz Bou Touba di association des commerçants industriels du Sénégal ñom ñi doon taxawal foire bi fi ci Touba seigne fallu foire bi yeen ko dooron fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet tej ko ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet ban xayma nga ci mëna defal ak itam lan nga ci mëna jangate
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen ñi deglu ekap fu ngeen mëna nek ñoo ngi leen nuyu di nuyu cheikh ahmad bi nga xamanteni moy jeurim bi ak ci pap sayen bay ak ci mustapha mi nga xamanteni mo doon and ak ñun ci foire bi da ba bisat ñew jël ci ko ngir li fi xew di ñaanal señ muntaha señ borom yagal ko fi te yere ko foire bi wax di yalla am nañ ci satisfaction ndax señ touba cheikh mamadou basir meilleur cadeau señ touba mo ñew ubbi ko ñaanal ñu lool rek la da bo wala fi dalon sun xel xamni liñ ci bëgg diñ ci am mbolem la 18 dañ ko commencé ak legi tay ji di la 22 di war ko tej am nañ ci satisfaction bu wéré wér ndax mbolé ñi partenaire yi nga xamni ñom lañ ci andalo exposant yi nga xamni ñoo fi nekkon kenn ko ne ye gis nga sa bop ci mbir mi lool rek lañ ci doon wut fexé ba dajalaat économie dëkk bi dajalaat mbolé industrie yi ak ñi nga xamanteni dañuy yëngu ci walu transformateur yépp ñu dajalé leen ngir ñu mëna am essence ak wéccanté ñu mëna xamanté ak mëna taxawal ak ay industrie da xalaat yoy gënë na fi ban tank ci lu bari bari surtout panel yi nga xamni def nañ ko la 19 ak la 21 mu doon ay ndariñ yo xamni genn na ci yo xamni ak xalaat yo xamni yaana buñ ci jaaré inshallah bu déwéné ñëw fi dañu wax ni ubbi nañ nangabe industrie yo xamni ñoo commencé production ta loolu mo doon yéene ak xalaat bi ngir dëkk bi am am xey loolu nak wax di yalla satisfaction da lañ ci am 100% wax di yalla ndax li fi ñu ci ay université wax di yalla ñun sentu wuñ ko won sax wax di yalla mujj na mëno tok ta gisoo ay nit yi rang bi ñëw ak ñu dugg ci université
1: Seigne Fallou foire bi bi ngeen amé xalaatu taxawal ko filé ci Touba ndax amone ngeen courage japp ne ni mu réussiré lay réussiré ak itam ndax yombon na
2: wa amone nañ courage ri war né dañu am xalaat bi rek wa jéewa def luñu wat wa japp xamu won nak réussite bi dina jam vraiment biñ koy def dox dal dañ ci dugon ngir satisfaction xam xam ak xam ni dëkk bi tollu ak daye bi ak xam Seigne Touba li magal gi mëna indi ñu am xalaatum nak war nañu mëna fexé ba boole économie dëkk bi ba ñepp mëna xamanté jarign yi mëna feñ waye na xamuñu won nak ni réussite bi wax yalla dina ci am ta mbolam télé fi ñew muy sëriñ ci muy opérateur ko kenn ko ray gis nga ci réussite 100% wara ni li kenn wuro ko mëna jappo na ñu wuro ko mëna def ci dëkk bi lool rek moy premier réussite bi nga xamni am nañ ko ci mbolam ñi nga xamanteni ñoy kilifa commerce muy ñi nga xamni ñoo ko fété muy maire bi nga xamanteni mo nekk Touba ta ñu andon ci mom mu def ci war lepp ministère chambre de commerce ki nga xamni moko jité nek nga am lay saw ñew tej ci ko wax di yalla satisfaction biñ ci am daal wax di yalla sentuñ ko ci yoon waye sëriñ ngeum sëriñ Touba mo mel bo dugg mom da ngay dugg rek mom mo yoro bopam lepp ba taana daal liñ doon sentu ak liñ doon gis daal moy sëriñ Touba yepp position ñu da ngay def dara sëriñ Touba tabal ci loxom rek nang ci am xel mu dal dang ci am yaakar ju reere
1: bëggoon nañu xamit nan ngeen ko tege fexé ba dajale fi mbolem fukki région ak ñent yi ne fi ci biir réewum Sénégal loolu tamit bëggoon nañ ko leeru sëriñ Fallou
2: wa li nga tege mo dafa am kurel ko xamni mo ñu boole ñun ñep ñu lekkolo ci ñu xol association de commerçants industriels du Sénégal xagne bam bidoo legi yagu 2019 la jup xagne li nak def nañ ko Dakar ñaar yoon ci lañ amé won experience xam ci lu bari bari waye nak ak kurel fekk leen ñep da nga lekkolo am ko koy coordonner national nga xantini sa suñu jugo do ñep jugo do sa su amé information ñep ci jaarando xam ko lolou day yomb ci coordonner mbir waye nak yombuton waye nak alhamdullilah rabbil alamin ndax ñepp comprendre nañ xamna ño bokk bëgg bëgg bi moy lu defal ba Sénégal da do def Sénégal moy dañu andando def ko loolu assis régir ci li fexé ba yi nga xamanteni ay membres yam ci 14 yépp ñu andando dajalo waxtane waat suñu biir suñu kurel gi nu ñuy fexé bam jëm ci karam ku ci bokk doon ku defal seen ci bokk ñu wone lo xamanteni exemple la lo xamanteni japp na ni musu am da yara ko dugg ci fi tek sa tank wala nga gis image yi da nga xamne li c'est exceptionnel vraiment da ko da ngay mel ku nekk Dubai wala ku nekk Chine wala ku nekk États-Unis d'Amérique ñi fi ñew ñepp lu ci wax yalla dañu wax ne salon bi ñu dugg fi wala solo wut ak salon ban fekk fari wala ban fekk zin wala ban fekk dubai té liko waral moy ak experience ak yag dox ndax dañuy dag suñu pass di dem ci salon yi diko fekk ji di fa participer ñu ci rek lu yag def yag war nako mëna mokal war ko mëna jëm ci am réew war ko mëna jëm ci am dekkam lool rek mo ñu jidul waye war dama dal biñ ci duggé wax yalla gis nañ satisfaction bo xam ci musuñu ko sentu muñ ko won sax wax yalla
1: non ni nga ko waxé président Aziz don nako organiser ci yenen région yi fu ci melni Dakar ren ji ngeen def ko filé ci Touba té Touba ku ne xamné ni nak dëkk bu spécial la loolu tamit ñu bëggona xam ana nan ngeen doon waxtaan nek nit ñi ba mbolam ñi nga xamné ñew nañu fi respecté wor may dëkk bi di Touba
2: wa la cënt yalla sant yalla ba way ñi dañu xam li ñi am xam li fi nangu ak li ci bañ mbir nak soxu dëkke dako dundu sa soy wo ay nit da nga xam nañ dëkk bu ne lamina balay bañ ak lamina nangu ba tax nañ suñu mamari xam nañ doxé Touba ndax dañu leen fekk ci ay organisation yo xam

0: ak umul brahim jamono bobo am ben tournant bo am ci walu histoire senegal rawatina bi la jor feñe ak jihad yi mabba jaxu don def ban ray mabba jaxu tassare julit ñi tuba bi ne gëna maintenir seenu neutralité ci mbolam ñu fi doon bañ classe la jor gi fekk bobat sim bi mi ngi nek ci jamono joju di xol di fetantal ci jamono bi mu nekk ak ndaw di jang comme ni ko waxe jang mbolam xéti xam xam yi fu ni ci rewmi bu la wax itinéraire bi mu jaar ci fim jange man nga ni danaka lu upp ci région sénégal tay fim bi dem na fa jange lolu mayon ko nak mu am formation mu kawé daleko ci fiko yalla jaarale fim bok ak simu feñi ak formation bi mu am ci walu jang commencé nak téra nek ab bindikat nekup jangale kat ba lolou likoy firndel moy beureul téré bind yo xamanteni serigne mamour ndessali way jurum ci bopam yémon nako ba jël ko def ko programme ci daara jim yoron difa jangale diko fa jangale bu beureul nañu xamanteni serigne touba téré yoy mu bind ci ay rakam ci zahir mo len ko jangal tay bokkol ñu lemi mohibul khudus nga xamni fimu da ci sara tereb umur ibrahim li imam sanusi way tereb imam ghazali bi nga xamni mom la tuddé bidayatul hidaya mu tuddé ko mulayni sudur ginaa bi mu tunkar ko tuddé ko munawir sudur ci ato 1294 ginaa bi tay mu talif jazbatu sigar ak jawar nafis nga xamni da ci way tere imam ahdari bobu nga xamanteni momit tere bu am solo la bu siiw waye bi ndene bam yagg yalla ñoo ko dogalam wajurum bu baax wo waccu liggey di serigne mamour ndassali ñu denc ko ca dekkale bu faato mbacke kadior ci ato 1300 hijriya tolo kay 1881 miladiya nga xamni serigne bi ci fonk way jurom bin koy denc dafa doxé amna yoon won ci ni ku dem jaxalé amna yoonu djub xoc ba mbacké kadior fofa la doxé dem ak dik andak way jurom wo gungé ko ba djébal ko boromam waye fofa nak la li ni wax yalla nora feñalé mbirum serigne touba ci bin dencé wajurom ba paré ta boba khadima jaxate kala ma nga fo won sintay ba marsil ma nga fo won ak mangi bari ci ay kilifa ñu xamako nak niko ah té nga dem jégué ji la jor ngir loolu mo xewon serigne bi gantel len gantam gu siw goga ci baye du siw yoyu xalu leer ka newo salati ni taw jaway da ko ni ko lama xey serigne bi gantel len gantu go xamanteni gu derla gu fess wonni len yoy ngeen may wo man newuma ci waw ma da doylo sun borom mu tambali nak wotam bobu di adama tajidiya ginaa bo xamni nak yalla jaarana ko fum ko jaarale ci xam xam ak wu afan mu don observer ni societe bi melone ni ma waxone legi ci yakuta ci walu categorie sociale yep ci wor yakuta ci walu domaine yep yakuta ci walu jikko yakuta ci walu gep serigne don ko observer ba dug nak ngir mu soppi lolu ci ndigalul sunu borom ak yonnabi sallallahu alaihi wasallam yalla defal ko tawfiq mu nek ab salih ndax bala nga islah bala nga sel la da ngay sel serigne touba yalla def ko muy ko sel ko xamanteni ku mat la ci walu yeb mu tambali doxam bobu nak soobu ci yoonu tasawuf commencé di jihad jihadu naf di def ay askar di jël ay werde du demé ni ci sambatu kulorka ginaa bi mu soobu jël ay werde saziliya ci ay cheikh yu bari ci teunk rek jël werdu saziliya werdu tijane werdu khadriya ba gis nga ni mi demé ci dox bi mi dox ba sun borom jox ko werdu wo xamanteni mo gëna mat matalé ci werdu yépp ngir sun borom da ko lambal mbolém li baxon ci werdu mu fa am mbolél ko ko muy werdul maqhuz ci jamono bobu nak mu juk ngir soppi li fi nek nga xamni nit ñi ngi fi won reer xamu dara ci diiné nga xamone diiné ko neew nak ngi fi won di tiaxaane diiné ji di ko fowé bidda bari lepp bari serigne bi nak wote wotam bi fi wowa ginnaw bi serigne mo wara defale nalawé muni nak kep ko xamanteni ginnaw bu ko yone salay salam jigele ne ko yara fa ñooñ ci himma rabbi ashabaka bil himma lolu moy weyel di jangale way del jangam nit ñi ci yitte moy fexé ba leni jang ñu diko jëfé fexé ba njariñal jang ne ci ñoom nga di len yégué di len yar di len tété di len tek ci siratal mustaqim gi nga xamanteni ci lako yalla tek ci lolu la nek ba bam ñëkke woté mag ñane ko nak ay wajurom wuyisiko ko demé ci naara magay seigne massamba diop sam seigne ibrahim sall njañ ko demé ci abdourahman lo ba ci oor bu ñëkk ba ñom mam saraane fall ci ndaro sen jaay ñepp ñew nga xamné ñoñu rek kenn ko ci jëlon nga ngir xam day seigne touba da nga xam ni seigne touba ko yalla may la ndax ñoñu ay kilifa lañ ci walu yépp ñoña ñew and ak serigne touba jox ko seen bop ngir mu yégué len def ci ñom lo xamanteni sun borom ci mom la ko def kon xamna waxtu yi moñu dab waye lola bimu amé ci la touba bi commencé nak gis ay mbiram jakarlo ak mom genné ko xagna da nañ am balen yoon waxtu woom dana ñu mëna may ñu yeggalé li nga xamanteni xajna lu bëri lu dess ci waxtaan wi kon chef la den wacc fofu kaddu gi rek di wax ni serigne touba mom fegé mëne suuta xam leppam luñ ci xam rek day doy di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala taala fayal ñuko ta taas ci barkem ta saxal ñu ci wotem bi ban fekke ko di ñaan yalla may ñu xel ak xolum buñ ko gëna mëna liggéeyalé ci yoonam wi ta xam ni top serigne touba moy top yonente bi top serigne touba moy top sun borom yere ngeen jeuf
1: jere jeuf ñi ngi lay sante bu baax oustaz khad fak sey ci cadeau yi nga xamne mom la doon waxtan leg ci cheikh bamba khadim rasoul xam nga lool day firdi li mën leen wax ci ndorta rek ne leen suñ ko woyé waxtane serigne touba nak lo xamne la lu man la lu maîtriser la tay tam lu mu jekku la motax gis ngeen li koy firndel moy waxna ba waxtu mom bi jeex ta danaka day door dugg rek ci lim bëgg wax kon ñi nga xamna ñoy wa al azhar ñi ngeen di sant baax diko deen gërem xamna ne war nañu dal wat benen yoon ñu wat yegg la li nga xamne waxtaan cheikh ahmed bamba khadim rasoul kon ñi ngi lay sant baax di sant oustaz sidi soxo bi nga xamne mo waro nekk fi nekk ci ñi dédé toglo ma fi su fi nekkon nak na leen jangal programme bi nga xamne mom la seen programme al azhar bi di continuer ñene wax ci kan bi nga xamne mom lay am suba jam waye kum ñeeku fi te jottuma xam ñi nga xamne ño wara tew suba kon dañ leen di sant baax di leen jaajeufal di leen gërem ci and bi ñaan la seen radio KB FM 103.5 kaddu gi doon bayiko fi ci ndam ngeen ci and seen bokk Abdoulahad Sall tay mu doon ci jakarlo ki nga moy Khat Fakk Sey kon ci kam tuddu seigne Bakay Abdourahmane Fassalu mu and ak yeen ci laj ak tontu jere ngeen jëf ñu baax ak programme radio KB FM.